0: Di ko man pigsabing ang pagkontrami dahil igwa kaming pigpapaboran. That's never true. We are pro-member consumers. We only wish to shed light what is factual and truthful. Di man pwedeng papagdanayon mi an araming medyo alanganin eh. The fact that you had secretly met with the group of Meralco, nangangamoy duda. Diba? But if you perhaps made it openly and publicly, yan, medyo pwedeng magsabi akong pwedeng mariman ang katuyuhan ni Gob Noel. Because if you made it publicly and openly, that would mean ang katuyuhan mo maray. Pero kung ang mga pahayag secretly met with Meralco, halat ka. Maski sisay man gayon, pwedeng magduda. May pasikreto-sikreto ka mong malupit, ah. Ah, so sikreto. Tan mo naman. Bye! Param na ako mga tugang na medyo alang ani na naman. May mga dudumaan nung pagkita Manoy jokes. Sa pangarap po ni Manoy Ryan Casubago na pinagtrukisa naman ni Kagawad Joko Diaz kan Barangay Istanza. Sabi ni Manoy Joko, Istanza, padaba ko kamo. Ay, by the way, salamat palang tabi kay Unica Gracia Iha at Grace. Uni na! Ano pa man, iba na naman ang buyo kay ni Isas ko. Ay! Non-spicy pati niyo. Pertiho ni Isas. May suka na sa nankuang kay Ninoy? May suka kita? Ay, rimatin na ng buhay. May suka na pala niya. O, taw-taw, pagkapangunto kayo, tala yung pwedeng amay ni tirahon ta na tulos yun eh. Yaw niya, si Tope, deman si Tope, adi, pe, o, bumaba ka na tulos, Noy. O, taon ni sumasiram na sumsuman, o. Si Charon. Aha. Manay Gray, salamat on tabi kan ipinaabot mong pandiurag na non-spicy chicharon.
1: Thank you.
0: Pero I'm sure mas maugma ka ta ang nagdara ka ini. May pasalubong sa imong mas masiram. Puwerte! Sa pangarap po ni Manoy Joko dyan sa ibong nagkwarto, asin mga pag-iribay ni po si Papa Rod, Rod Perez. Salamat tunon, marina pagkaaga.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba, hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
5: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba,
4: mas pinabongga,
5: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
4: 20 winners na ng tag 20,000 pesos.
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At siyempre, ang grand prize.
5: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
5: para maging winner.
4: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa katilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: mga alaala ng nakalipas.
1: Wala nang makilala ka, aming mahal.
0: Kay sarap balik-balikan.
2: Bakit ngayon ka lang?
0: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso. Dito lang sa Oragon Retro Morning.

0: Basta-bikulado o ragol.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
4: Tama ang narinig din nyo.
3: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
4: todo ang saya, todo ang papremyo.
3: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
5: Alam niyo ba na ang green coffee bean ay isa lamang sa mga pangunahing sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang green coffee bean ay kilalang may mataas na antas ng antioxidants, nakakapagpalakas ng metabolismo, nakakatulong para maging masigla, nagdadala ng karagdagang enerhiya sa ating katawan, at mahusay ding nagpapababa ng blood sugar at cholesterol. Green coffee bean, isa sa mga mabisang sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center branches region-wide. Reliving your memories.
6: I can see the pain living in your eyes.
5: And the songs that made you smile.
6: No, I can't.
5: And the feelings you won't let go.
7: If only just begun.
5: Oragon Retro Morning.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba,
3: hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
3: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba,
4: mas pinabongga,
3: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At siyempre, ang grand prize!
3: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
3: para maging winner.
4: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
3: tutok lang
4: sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan
4: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mar,
4: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

89.7, orago na niya, it's exactly 9:15 in the morning. Uy, magandang umaga sa lahat ng ating mga certified listeners. Kasama niya na naman na walang iba kundi si Ligaya. Uy, nakatutok at tutok na tutok ang mga mekaniko dyan sa Rayem. Ayan, tama ba? Rayem or Rayem? Rayem. Magandang morning. Kaya tutok. Mary Grace Yapa, nakaantabay man si Madam Manager. Uy, hello po sa'yo dyan, Madam. Rayem. Yan, baka naman. So, yes, para sa mga guru greetings, sige na, push na, send na sa aming number na 0913-556-0393. Huwag na wag alisin, huwag na wag maglilipat. Yan, si Madam Mary Grace Yap, ang pinakamagayon na manager kang Rayem. Ayan, sabi ni Kuya Ryan Salcedo. Yowza, magandang morning sa lahat ng ating mga certified listeners. Ayan, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya sa programang Uragon Retro Morning. So here's Take Me Now by David Gates. Keep it right here only here on Big Double I 90.7 Uragon.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
2: Mahalaga ang paalala.
1: Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Naaalala mo ba ba?
4: Inaalam ko, nagkamali ako.
3: Pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
4: Pangako sa iyo.
3: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Urakon Retro Morning. Retro Morning.

0: Redouble 90.7. Oraga na niyang it's exactly 9:34 in the morning. Uy, magandang umaga po sa lahat ng ating mga certified listeners. Simula sign on till now. Uy, hello, hello sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays today. Happy Yippie birthday!
1: Happy birthday! Happy birthday!
0: Si Kuya Ryan. Uy, stress na naman. Uy, nananawagan po kami kay Kuya Ryan. Nandiyan ka pa ba sa Ryan? Grabe yun, pauwi ka na lang, tapos masisiraan ka pa. Buti na lang, hindi si Kuya Ryan yung tuluyang, buti si hindi si Kuya Ryan yung natutuluyang masiraan. Charot! Charis lang. Pinapatawa ka lang namin, Kuya Ryan, kasi nakaka-stress naman talaga masiraan ng motorsiklo, di ba? Tapos bayarin and everything. Buti na lang may kapatid talaga siyang nag-GCash. Kuya Ryan, pakilala mo nga ako sa kapatid mo. Anyways, magandang morning sa lahat ng ating mga certified listeners na nagsiselebrate ng kanilang anniversary, weeksary, daysary, kahit ano pa man yan. Siyempre sa mga manong chippers natin on the road, hello po and stay safe po sa inyong lahat. Yes, yan lamang kayo sa mga nakapag-move on ha. Eto na ang para sa inyo, Almost Over You by Sheena Easton. Mag-move on na kayo, tama na! Almost Over You. Iba yung naiisip ni hindi kami makapag-move on. Patahimikin mo na ang kaluluwa namin. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Orago.

0: Ma, nag tutugod ka sa First Love Never Dies? Aw, yun ba ka? Kaya nga, di ba ka, ili nga anak ang batugan asin babaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Hello! Anong yes. Pangalan mo?
6: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR. Mga 2 days, something araw ka yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturog ko, magayuno na. So, tula ka talaga, pabloated ako. Then, nagsali talaga, sapa.
7: Ang Ming's Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
12: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
12: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: The most memorable songs.
14: Ballerina girl.
13: Playing one after the other.
14: Let me tell you now.
13: Down memory lanes.
14: All that's on my mind.
13: Right here, right now. Now, Ragun Retro Morning.

99.7 oraga na niya sa 5 minutes before sumapit ang alas 6 ng pagka-morning. Kasama niyo pa rin walang iba kung isiligaya. Uy, magandang morning pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners na nakatutok simula sign until now. We love you guys from the bottom of our hearts. Uy, sa mga manong chippers natin on the road na talaga namang mga sweet lover, hello po and magandang morning. And sa mga taga Anislag, Banyadero relocation site, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Para sa inyong mga pagbati, sige lang sa aming number na 0961-355-6393. Here's Rainy Days and Mondays. Keep it right here only here on Big Double Line 9.7. Orago.

0: po bang may multo?
1: Anak, para tubod-tubod ka iyan. Mayo manin multo.
0: Sabi kasi ni Yaya, iguanin multo.
1: Ha? Anak naman, mayo man kitang Yaya.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang Lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
8: Dahil heto na
7: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
9: Tama ang narinig din nyo.
7: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
9: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
7: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
9: todo ang saya,
7: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
9: tutok lang sa inyong paboritong radio station
7: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa katalang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

99.7 Oragon Yells, there have it. Baby, can I hold you at exactly 17 minutes makalipas sa ang alas 10 ng pagka-morning? Uy, tutok na naman dyan sa Rosales Eatery. Hello kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales. And of course, sa lahat ng kanilang staffs na sina Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Magandang morning. Yeah, so para pa rin sa inyo mga guru greetings, sige na push na, send na sa aming number na 0961-355-6393. Siyempre, batiin ko si Mami Shirley. Tama ba? Konde ng Anislag. Tama ba, Mami? Ay, Ma'am, si Arlene. Ano ba yan? Nakakalimutan. Memory gap. Tatanda din kayo, ha? So, yes, dyan lamang kayo. Here's a song from this moment on. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7. Oragon.

0: Tita, pwede ta bing ilusyonan ang aki mo?
1: Aw, yata, kaya mo siyang buhayon?
2: Ay, hala, condolence po, tita. Dahil kuman kaya aram na gada na palang siya.
3: Basta bigulado o ragon!
4: Tuhod! Siko! Baywa!
5: Aray!
4: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
7: Naaalala mo ba ba?
8: Inaalam ko, nagkamali ako.
7: Pag-ibig na tunay at wagas.
8: Sana'y dinggin mo ang awit ko ito.
7: O mga pangakong napako.
8: Pangako sa iyo.
7: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan. Dito lang sa Urakon Retro Morning. Retro Morning.

0: Love, tumut ka na mas minagayon kaming mga babae habang nagugurang?
1: Ha? Huh?
0: Siguro, pero sa kaso mo, hindi ka man nagugurang.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Hi, Madam.
1: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario.
0: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer pain.
2: Pag nakainom ka ng mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom.
1: Nanday pa ako nakainom, firme akong nalilibong, maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, umako.
2: Day ka nabiganaan magkaon.
1: Maski ang pagkaturo ko, marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko, talagang saganang. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
3: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Ning's Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Mga alaala ng nakalipas.
6: Wala nang makilala ka, aking mahal.
5: Kay sarap balik-balikan. Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso. Dito lang sa Oracon Retro Morning.

KBAA 90.7, orago na niya 3 minutes before sumapit ang alas 11 ng pagka-morning or ng tanghali. Nakala desisyon kayo ha. Huwag niyo kaming pinangungunahan. Charot! Charot-charot only. Uy, hello sa lahat ng ating mga certified listeners na talagang tumututok simula sign on hanggang ngayon. Certified! Tutok! Tumututok! Yan, syempre dyan sa Kilikaw, dyan sa Kidako. Thank you so much. Shout out to you all. Uy, abangan niyo ang programa ni Yaman Ejas Magallanes, ang programang New Normal. Till about 12 noon. 11 till 12 noon yan. Kaya dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and hear Sweet But Psycho. Stay tuned in only here on BIG Double Line 90.7.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Liveraid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover. Boys,
2: mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba, hindi pa.
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magga Premio Raffle Promo Season 4 extended.
3: Oo,
2: tamang narinig ninyo.
3: Mas pinahaba,
2: mas pinabongga,
3: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At siyempre, ang grand prize.
3: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
3: para maging winner.
2: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe official Facebook page.
2: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
6: Mahalagang paalala,
5: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Ano dito? Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana all.
0: Hindi ba ganoy? Nata? Aw, iyo? Ay, phone ako kaya siyang dayo ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Siguruhin nasa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Picolanos Region Y.
1: At oras po mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na pong 12 makalisan 11 yung pagkoto.
2: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kanalba.
3: Huli na ang programang Kompletos Ricados. Putukaron mga isyong napapanahon, ididitalye mga preskong bareta, kakaulayon mga tao sa likod kan istorya, asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian Bagu Normal,
4: the new normal.
3: Uyan na ang sa indong pirming kaiba, Kuya Jess Magallanes.
5: Good morning!
6: Urago!
7: Basta Bicolano, Urago!
8: Basta Bicolano, Urago!
5: Good morning!
7: Urago!
5: Good morning!

you were the best. Oh, ini buat Marino, tu mga tugang kita pun magsarbay-sabay di sa program mangan bagong normal. Aldo kita ngunyan mga tugang ning Biyernes, bay check what kan buro na Hulyo 2020 sa isa. Sa liwat po maray na gana sa mga parantaba niya, udto na palan ng mga parantaba niya to digdi sa bilog na sa tetang barangay. Kan syudad ni Legazpi, jampo sa banuan ning Daraga, banuan ning Kamalig sa 1st, 2nd and 3rd sa kang probinsya. Kung day mo aram, day ka magtisligo to makasubog na kung gigisahon ka. I'd want it to be you. 29 taon na siyang abogado, dinali siya ng mga tigong niya

Mas kating babalata rin daw si Robin Padilla na bubo at least mga tukang may laugang payo bako mga tukang araw kang nagkapin na nagapretend mga tukang na abogado. Imagine ha, dalion ka mga tukang kung ang sinungaling ay ang nagtataram kipay beba ba i-consider mong utikon. Yes! Kasi kung tama ang sayamong pigdataram, doro diretso pa, makakasimbag ka na. Pero kung pabalik-balik ang sayamong pigdataram, may bistado ako kayan. Minapritin mga tukang sino sa everything, but sometimes ang kadangagan niya, ang kapalpakan niya, ang katarantadahan niya, dahil lamang niya mga tukang pigisip, kung paano siya nakakapirwisyo kang pagiliba niya. Nagriliwi niya lamang mga tukang si Luis Ode, pwede na mataram siya mga tukang natumbok nila niya. No! Nagbibirilog na lamang mga tukang liwi ni Luis Ode, kung nangyayari. Ganun na jokes may subi-subi, ano? So mga kaso, mga nag may pigato bang mga tukang na kaso, dahil pa nagkadinarakop tulos, pero mga tukang so nagkapi na nagpakabarong, uto na mga tukang naglalayaw-layaw pa, magsasagibo pa na aking investigasyon, ano ang ginibo mga tukang kay Mike Defensor, ano mga tukang ginibo kay Senador Dante Marcoleta, ikinulong dahil ang mga tukang sa kasong plunder. So mga mahabas, lugod yaon, pangunyan, sige panarambog. And believes without a doubt. Si Jess Magallanes po ini kasabay ko sa Lado Technical ang pinakamahurag ming pagiriba sa Radyo Ragon. Good morning, Kimalo Joko Diaz. Duman sa tawa rin si Manoy Tope Edalia. Pigilin ko muna takon masala ako. Baka may taram ko naman si George. Mataram ito si Tope. Galing hiling ako muna ako. Di man tabi, sir. Ikaw ang pinakamahurag ming pagiriba digdi sa Radyo Ragon. Pag binakaro ka, makaurag. Abak-abak ko mo si Wendy Lina. Gabi pag nanasa mo kiwing.

feel that way. Oy, paling Elmer Anyo Nuevo, pagkiagad mo, pabakali mo daw sabi ako paling Elmer ng inyo abokado. Grabe, nakulo ng abokado naman kay paling Elmer. Makaibog tapos mga tugang bulala. Oy, Eden, may bulala pa ngunyan. One friend left. Kansaro nga ni Joke, sagkaraw ako, sabi ko, si Ryan niya ako, grabe nga nalakit ko kay Ryan, tanapakaon niya ako si Wing, napakaon si Jilo Kinjermingo, ako pirmi man sa lang yaw digdi. Maurago na ako si Kinjermingo. Di lamang niya ako natatawan, kada ako nagchat sa kuya niya, paatulang taka sa araw mo, sabi ko, dahi man po, nakulol man kami Kinjermingo naman sa likod me. Kaso lang sabi ko, gusto ko talaga, so inog-inog na baga, Ito pa anong ubal pa, mapagalon magkakagat, mapagalon mga tugang pagngat-ngat. Kaya sabi ko, sige na tabi, salamat na lang. Ang pighanap ko niya ako nung magpadala sa kuya Kinjermingo si Ryan. Kaso lang, daiman may pigpipili baga si Ryan pigatawan Kinjermingo. Gari kiwing sa natapos ki Jilo. Ay, baga yan ba ko? Knows me inside out and helps keep me together. Dapat, kung taan na jokes, kung mata o kipagiriba, so gabos malamang pipakaon, ade? Matalam, kasusalo pang kasapon pang dinara ko ngayon, sir. Raya daw. Oh, anong ito si Raya lang natin ipanood? Eh, man po. Lakailang blank pa na ako kinagakaong kay Jermingo niya na pagaga. Makulog baga po sa buot.

Oy, salamat po sa mga nag-arapot mga tugang kong sa info. Nakaburol po ngunyan bangkay ni Mamalo Makasinag at Taboy. Mamalo at Taboy na Makasinag. Diyan mga tugang silang residensya sa Taboy na residence. Hindi ko alam kung sagpon o Dunya Maria. Tapos mga tugang ang viewing sa Aga po sa 26. Duman mga tugang sa Bicol College Gymnasium. Basado po yun sa Pigpalwa sa informasyon ni Attorney Kagawad Ayan Makasinag Kanbanwaan in Daraga.

0: Si Rewan Tabi mengatu kang sangarampukan mga congressman kana kabikol congressman Pido Garmin congressman John Chanda. Ansaro mga tugang sa performing na party list di sa bilog na Pilipinas sa iyo po mga tugang na kabikol. Kaya congratulations mga taga kabikol sa panginginot mga tugang ni Mayor congressman Pido Garmin. Asin man si congressman John Chanda. Kang inot mga tugang na lakay kwan yung kontrobersiya bibinat ba natin di sa kabikol aro kanya yan. O ganyan siya Tabi na nagpapailing kantibay. Nagpapailing mga tugang kanurag, ano ang masasabi nindo? Hay na supig ambog nindo. Hay na mga tugang supig daradara na darahon ng party list na inidaraon sa mga barangays. Sabi ko nga di mga tugang sa Banwan, kandara kakadakol sa mga nag-copyright leader, balik-balik mga tugang sa Akobicol. Pagabot mga tugang ningura sa pigdarang party list, ano ang probinsyano? Ngunyan, ano lamang ang naginibuhan? Ano lamang ang naitabang sa inyo?
1: I always thought you were the best. I guess I always will. Always
0: happy, happy birthday pa lang tabo sa sakuyang idol ang sakuyang one friend, Governor Greg Slagman. Happy, happy birthday.
2: Happy birthday!
0: Saro ka po sa mga naging amigo ko na talagang sabi nga niya mga tagang wala kang tulaki kabigyan na. Basi nga niya mga tugang pigsasabi po siya na public official, provincial officials, kanalbay kay to sarong text mo sana. Sarong invite mo sana mga tugang minado man si Governor Greg. Governor Greg, miss you so much.

0: And of course, mga tugang, ang sangguin ng panalawigan kang albayan sa pangunit mga tugang ni Vice Governor Didayco, kasabay na po tabi ang kinatawan kantulong distrito kang probinsya. Kabili na po dyan mga tugang si kinatawan Carol Sigaso. Ang kinatawan na may performance. Ang kinatawan mga tugang na ipiglalaban ang para sa karahayan kan mga albayan. Congratulations tabi sa mo kinatawan Carol Siga. And of course, mga tugang, ang pambato kang segundo distrito kang albayan, kinatawan Melissa Badesa, sinduman sa 3rd district kang probinsya, kinatawan Brian Arandia.
1: I had only one thing I wanted.

Sa mga parauma, para sila, talagang tabi na po kayo pag-aga sa kabo sa klaseng profesyon. Sa mga gwardiyang talagang tabi ngayon pag-aga, good morning, tabi sa inyo, kabos. Sa mga utakang sa gwardiya po, kan BPI Rotonda. Sa kabos, payatong amigo talagang tabi ngayon pag-aga, maray na morning. And syempre, mga utakang pinakamatibay na staff. Ang dating pamayo kan permit and licensing section kan Banuan Indra. Good morning, tabi Kikuya Toy, Gabriel. And of course, mga utakang si Amil and Mihiliano. Ang saro sa very approachable, very accommodating na staff ni Kagawad Makasinaw. Dahil katabi, Amil, magparaibiyata, aram ko man palaba ka ni Mamalo Makasinaw.

Karo si Mamalo, makasinag sa pinakamatibay kong naging professor dyan sa Bicol College. Especially mga tugang pagabot mo tabi sa mga management subject ko. Kaya ito medyo subjects ko po. Kaya ito ang management. Kaya Mamalo, aram ko na yung ka nakapiling ka na ni Lord. Saro ini kayo sa pinakakalog kong naging professor dyan, mga tugang sa Bicol College. Kaya ako lang nagmumundo. Lalo ang mga tugang sa mga estudyanteng nagkatarabangan ni Mamalo dyan sa Bicol College.

Kaya mantang nabubuhay pa ang sarong tao, ipailing mo na mga tugang kung gura no ka magpadaba sa ila, gura no ka mga tugang magredom sa ila, because they scam. Pag nagada na duman mo marirealize, kaya ako mga tugang mantang, buhay pa ako ang mga tabong dapat kung magbon pipa o mako. Tangan yung mga tugang pagawot ng oras, di ako makikuan ng problema. Congratulations pa lang tabi sa lokal na gobyerno kan Kamalig, dalang ta magiging operational ng mga tugang ang Kamalig Community College. Sa effort yan mga tugang ni Mayor Caloy Baldo, asimlang siya pagribo sa sanggunian sa panginut mga tugang ni Vice Mayor Ding Baldo. Diyan mga tugang sa Banuan kan Kamalig, construction engineering ang kursong i-opresen mga tugang diyan po sa Banuan kan Kamalig. Programa mga tugang kan lokal na gobyerno, sabi nga ni Mayor Caloy Abo niyang makipagkompetensya sa Dalaga Community College sa may pinag-opresen na kursong edukasyon, na sabi nga ni mga tugang talagang dahil nagpapabaya talagang pag-abot sa quality of education sa mga tugang ang Dalaga Community College sa nakakapag-producer kay mga matitibay na mga estudyante.

Oh, diyan ta bisa no, diyan ta bisa kwan, diyan ta bisa mga taga City Health Office kay Legazpi, sa mga taga Legazpi, guna tabi ka mong libreng bakuna kung ka muna kagat ning ayam. Mag-reduced ka mo sa yakap, sabi po mga tugang ni Dr. Iet Gomez, ang pamayo kang City Health Office kay Legazpi. O sa mga namumutan ko, asin pa akong mga senior citizen, kaya sa muyang barangay, sa pizza uno na lang tabi kita mapabaylia, August 1, Saturday po. Ta sa aga po, kaya supposed to be, di ako na-preparar, so di ako nakakualing pangbayad ko. Masupog mga tugang, dapat magmapa, ano, kita nang alam kang film, kitang preparado sa budget. Naligawan ko, paano kaya, sa kadakulakon na pigasi kaso, ano po? Sabay-sabay, salamat po ano ang viewing po ni Mamalo diyan sa Bicol College Gym sa 25 mga tugang 26 at Saturday and Sunday. Diyan mga tugang sa Bicol College sa gym dalanta sabi ko niya kasabago saru si Mamalo kayto sa pinakamatibay kong laging professor. Diyan mga tugang sa Bicol College kan daragaan kaugmahan mi kayto pagminsan na sabi ko sa log ring nagkapilang taon na naging estudyante ako kan Bicol College under BSB management. Dalaman niya ako kami kayto nagkadaragitan kanu ni Madam Mamalo. Talagang pag-abot kayo sa discussion, talagang salulo kami kay Mamalo. Kaya Mamalo, kondolensa, tabi sa bilog na pamilya, lalo na mga tugang kay Attorney Ayan Makasinag, ang kagawad na may alam, ang kagawad na may prinsipyo, ang kagawad na may paninindugan para mga tugang sa karahayan kan mga Jargueño.

0: Grabing effort mga tugang pigigibo ni Mayor Vic sa Banuan Candarga para mapakarahay ang mga proyektong pigimplementar. Pero sa natabi sa mga tawong nakapalibot, maging mag-iling man kamo asin suporta rin doon sa doon sa tuyang alkalde. Bako na pagminsan kamo pan maparuro sa mga pinagigibo niya para sa karahayan kan mga taga-daraga. Iyo po tabi, yan ang solamente yung advice ko sa indo. Iyo, lalo na mga tugang si
1: DJ.
0: Ano nga lang tala? Huwag ka gulo-gulo na pag-iling. Ano? Si Bonjing, ingatan nyo mga tugang si Bonjing. Baka mga tugang pag-abot ka noras, yun saro sa makababa pabagsak. Kaya sayang po ah, mga magayon ng programang pig-implementar, maabot ni Mayor Vic na matawan kay magkakaligong solusyon ang problema sa kakulangan ng supply ng tubig Candaraga. Kansaro nga ni mga tugang si Manay, duminali na naman si Manay. Ang sabi ni Manay, ang operasyon na kan kagsawa, ang 60% mapapaduman sa munisipyo, ang 40% na mapapaduman sa rong kagawad Candaraga. Ngaranan mo na kung maurag ka. Kung ikaw ka, kimagkakali kong ebidensya, ngaranan mo ba kung na puro blind items ka pa? Media is considered a supportive state of the government. Sabi nga ni mga tugang suli natatawa ng action kan legislative, executive, and judiciary. Pagamot mga tugang sa mga taga-media, natatawa niyan kimagkakali kong solusyon. Pero mga tugang bako po, tabi araw kang pigigibong ni Tulpo na pigigibong kawatan sa mga tawang minaagad sa iya. Ng tabang. Ang pinakamatibay kong amiga, good morning tawi kay Mamila Lara. Mamila, good morning. Ano namang Mamila gisira mo niyan? Ikapirang alaw na kunyan mga tugang kan impeachment trial, ano may napatunayan na lamang kamo, 25 million pesos per day. Samantalang kaso hapon mga tugang nagpasiling ko dyan mga tugang sa Kaisano. Ano subigyan mo, may binayaran niya ako kaso hapon. Amak-amakon mo mga tugang, mailing mo ang nakapila, alas 5 na po ning pagkahapon may nagahabol pa. Para mga tugang sa guarantee letter na pangtao sa mga hospital, pangtao mga tugang sa funeraria at sinag-aragad ng tabang sa bulong. Imagine na 25 million per day. Pirasa lang na ito mga tugang kan gobyerno. Duma sa mga nag-aragad ng tabang, tawon ka kay 6 mil, tawon ka mga tugang kay 5 mil, tawon ka kay 10 mil. Samantalang sa mga tawong mapirak na, inarabas sa mga tugang sa pirak ang kwarta, yaon pa, naka-aircon pa, may mga gwardiya pa, may mga ambog pa, may tagapayong pa, may servisyo pa. Gamit mga tugang nuradan kan gobyerno, samantalang sa mga nagtitiyos, talagang nagtitiyos ngunyan. Kaya Mamila ko na kung Mamila makatama sa loto ko niyan, ang solamente tingigibon ko mga tugang magbuktak ng foundation, makatabang duman sa mga nagtitiyos, makatabang duman mga tugang sa mga taong may depresya, pag-iisip na pigpabayaan na kansad ng familia. Ang karahayan ng mga tugang advantage po, ligdi sa Legaspi Guan ng mga tugang kilibring pagpubulong. Dumantabi sa mga tawong may diferensya ang pag-iisip. Asin sana tabi kung kamo may kapamilyang arukan, tawanin doon kayo magkakanda kong importansya. Tawanin doon mga tugang ng special treatment sa laugan sa iyong pamilya. Bakuna ay kasupog nindo. Dalantakan, ginibo siya mga tugang kanmal na Diyos arukan na nangyari sa iya. Aram niya mga tugang sa iyong misyon sa kinaban. Kasi lambang saro sa satuya, may kanya-kanya po

Ay, kaso hapon nalipan ako sa SSS. Fred, ano Fred? May development na Fred? Nag-chat na sa kuya si Ivy. Paki-chat mo lang yung tabi ako Fred kung okay na tanganing mag-iwan takin magkakali kong paga. Tanganing asap naman kasi sandasara. Sobra ng sarong bulan. Like pa mga tugang na paproseso. Although ang proseso ko talakan within 3 days tapos na yan mga tugang. Pero gari, hindi ako saraman sa SSS. May mga bago ka mong programa, pag-abot sa pag-implementar, pag-abot sa implementasyon, galing na mong problema man, mga duro digitalize na yan. Sa bagay, mareman ko ta'n ang mga tukong na digitalize na kasi nailig mo po tabi dyan sa mga manluloko, sa mga otikol, mga mansibado, mga mabas. Pero mga tukong pagminsan, paano man po tabi sa kompleto ang papeles sa maluya mag-online? Ako po, definitely, personally, mataram ako sa inyo pag-abot, mga tukong sa computer, Kevin. Maluya ako, Maray Kevin, bako ako arog kang ibang mga kakian ngunyan, talagang matibay. Ako pagminsan, may mga transaction ako, mga tukong sa SSL, minapatabang ako sa mga barkada ko dyan.

Oi, duman tabi sa nakapil ang alkalde mga tugang sa Bilog na Albay, arogo ninyo ang mga programang ipinapautob ni Mayor Isham. Arogo ninyo ang mga programang ipinapautob ni Mayor Jimang Hoko Kanbanwaning Ginawatan, Mayor Ibraga Iskan, Siyudalin Tabaco. Talagang pagabot mga tugang sa tibay, di mo nagad matatawad ang tibay kan mga tawong inikya. Sabi ni Mayor Ray, di man ngayon ako dis nagbabaso na laging amigo, takasin sa kagawad pa lang ako, naging vice mayor ako, naging board member ako, naging vice governor kung kunyan, mayor na ako. Magbarkado man galing kita di, sabi ko salamat. Sabi nga ni mga tugang sarong bagitong abogado si Attorney Binluan, natibag mga tugang si Matibag. Sabi niya paguna na niya na siya ng pinakamahurag na tao sa kinaban. Abogado niya ako for 29 years. Ang apot sa laog ng 29 taon, ano lamang? Bako pia rules of evidence? Di mo pa nasasabutan kung ano ang rules of evidence? Kaya kamo tabi dyan sa prosecution. Sabi nga niya kung madara kamo dyan kay mga testigos, testigos lamang tabi mga tugang na may katotohanan. Bako na testigo sinong mataram. Tulong abogado na puros palpak. Attorney Lontok, Attorney Lontok, Attorney Susarok pa mga tugang, tapos Matibag, lalong natibag mga tugang, so ambog.

Matibay, magayon yung mamila. Adobo sa asin. Kansarok mamila, ginibo ko naman yan. Pigtry ko naman. Kaso lang, nagluto ako mamila. Duman sa ano, sa kasol. Ang makama ko mamantang nagluluwa sa sumantika. Mamila. Nagtitiripsik na sulana. Tubigan ko baga mamila. Bugtakan ko kitoyo. Bako adobo ginawasan. Adobo sa tawyo. Congratulations sabi sa mga barangay officials kan Legazpi na matapos mga tugang kasali katulong termino. Masingani mga tugang maaraman pa talaga ang update kung talagang malalabos mga tugang sa ano malalabos mga tugang barangay na SK election after the State of the Nation address. Duman na mga tugang maaraman pero ngunyan na pagkaala to tawaning on rakan Department of the Interior and Local Government ang mga barangay officials sa nakakuha ng mga tugang kay nakatapos kan tulong termino from barangay captain to barangay kagawad. Kaya si kagawad Kaloy Bonggon kan barangay tura-tura mapasiling mga tugang St. Elise para mag-receive kan sayang award. Galante sa Paul Tabi, nakatulong termino ang solamenting kagawad na nakatulong termino sa barangay tulad-tulad kan Legazpi.

Sa gusto mga paratoklo sa pampublikong eskwela na nag-monitor ngunyan ang pag-aga. Good morning, tabi kay Madam Tud sa Pulikan na Ibalon Elementary School kay Ma'am Nimpa Biato Mindones. And siyempre po kay classmate Alan Lara. And si classmate Beatrice Belbes, Delagia Belbes. Ang principal ngunyan kan Lamba Elementary School. Makaog maano po sa mga kaklase mo, proud na proud ka na iling mo sinilaro na kanasid ang profesyon. Makaog ma po, pag-iing mo, ilan tayo ang sinda dyan. Kaso lang ako mamila, talagang kahit takotun ako maging magkuhaning kursong education because aram ka nugali ko kahit when I was in college, pinakamaribog, pinakapasaway, baka niya ako pagabuting oras, aram man kanang mangyari sa kuya, managitan ako kan mga estudyante ko, managitan ako kan mga parents. Kaya tama na pulig di sa radyo, ano? DJ Hindi Abinyo Orlando. Di mo po nito pagparabalat ka ang pangaran dito, mapagalo man po pag minsan ang pagbasa ayun mo. Kap, dahil na degree pa kan barangay stansa, good morning. Asin sa kabos pa niya itong amigo nagantabi ng unyan ng pagkaga sa mga uga ko na empleyado kan gobyerno, good morning. Asin mga tuwang duman sa mga tultol na empleyado kan gobyerno, good morning man. Ang 54 ng barangay Kandaraga, marina katabi sa inyo kabos, sabi po ni Mayor B, kasi man mga miyembro kan sanggo ng bayan, kagawad Bob Magalona. Ang kagawad na may alam, ang kagawad na ang sulaminting ara mga tugang magtabang sa mga Daragueño, magpasanin na magdala ng programa para sa karahian kan mga Daragueño. Araw kan mga tugang si kagawad Bob Magalona. Kagawad Pilo Dilomin, sabi mga tugang ni kagawad Pilo Dilomin, action ba kong tabila? Kung di siya mga tugang kiitin na bilya, man siya kimagiging aksyon. Iyo pa? Classmate Anabel Lucis Morcoso, good morning. Asiman, good morning. Kay Ramel Montero. Ang masunod na kagawad kan barangay Gabawan. Ano Ramel, ready ka na? Sabi nga ni mga tugang, pigtataraman na si Kapitana Clemente na ding naginibuhan. Imposible mga tugang na ding naginibuhan. Ano ang pigigibo kan budget kan barangay na pwedeng gamitin? Kakamotabing mga nag-akusar, burarata, burarata kung tabi nilo sa'yo mga malasok tanganing magi mataman lamang kamo.

0: Ang sakuyang padaba sinamo mo na barangay sa panginginit po ni Barangay Captain Nelson Magaliano kasarabay na po ang sakuyang bilog na pagiging pa sa council kagawad din kagawad ay ay kagawad Rolanda. And syempre mga tugang sa mga maigusming barangay tanod, good morning tabi sa Indoga Boss. Good morning kay Frederic Galario, kay Paling Rocky Montecastro, as in man kay Giovanni Bani, good morning. Bet, bungkaras na bet. Siyempre po sa mga padaba kong senior citizen, good morning tabi sa Indoga Boss, kinang TC Velasco. Nang TC Pizza Uno na lang tabi, kita ng TC Magpabaili. Sabado yan mga tugang, primerong Sabado kan bulan Agosto. Ngunyan na abri, Julio, okupado kay ako mga tugang ng Marek. Minagal ako ng dispenser. Kasi po ang pagbaili, kaugma na lang yan kan sa mga senior citizen. Igwa lamang sila mga tugang ki oras para mag-exercise. Kaya po, sa Pizza Uno na lang tabi, kita ng TC. Mahala ka na tabi manay bilin magsabi kiuping sa Pizza Uno na lang tabi kita manay bilin ano? Nangirling maray na aga si Brahman ki manay Bilma sa kiyang bilog na kapamilya sinang Mila, good morning. Mading Suling, good morning. Mading Jun, mading Ina asin sa bilog ng mga taga Porok Tres, maray na odto tabi sa Indoga Boss. And syempre mga tugang sa gabus pag nagantabing ng pagaga maray na morning. Bro Ariel Apodaca, good morning tabi sa imo bro. Siling manan sa kuyang kapamilya, good morning kay Richard ako. Makamaka mo kaso ano ngunyan Biyernes kang nakaging Miyerkules mga tugang, sabi ko gari niya ako iba na naman ang pagmato. Kaya imagine na so 5k ko mga tugang natala sa pag so 5k ko natala mga tugang pangbakal kibulong 126 pero makaog ma sabi ni Lord kaya mo yan dakulong ka pang mission ngayon yes iyo po tabi sa lang sa mga taga kinako nagpapaabot man good morning si Kevin Soto at si Marcio Manitami tumon muli. Kap Narsing Monreal kan pandan, kap Malo Mirandila kan balinan, Manu Ikoy, ano lamang tabi Manu Ikoy nisira mo? Ano ngunyan? May gulay ng santol ngunyan? Sabi po, ni Kagawad Lumida kan Barangay Matog, maray na morning, asiman kay Kagawad, asiman kay P.U. Imperial, good morning, asiman kay Edin Daria din, good morning. Kata Pedro, tapos kila na Gloria Mallorca, kan Barangay San Vicente Grande kan talaga, good morning, asiman si amigong Edward Mallorca. Ano din? Dakol masyado din, abokado din. Good morning, tabi, bro. Arnel, Apodaca. Saan ka na, bro? Saan bisa? Ano ka na ba, bro? Ano? Abo mo na sa katedral, bro. So, nag-start pa lang sa muya na mga padi. Gari-ordin na siya mga tugang bilang diakono sa maabot mga tugang na Agosto 4. Diyan po mga tugang sa Albay Cathedral. Sabi nga niya, kaya itong mga barkada kong padi. Pig-arapot kami, pig-apot ako. May nag-start pa lang niya sa Indudyes na padi. Sabi ko, iyo po, aram mo nga masurte nga sa arugan sa pamilya ang may nag-isar. Sabi ko, kami po dahil man yan pigiisip na may nag-isar sa muya. Ang importante lang sa kuya, sa muya, sabi ko, kung ano man ang pigigibo mi na nagtatrabaho kami, nagigibo kami, hindi kami nakakapirwisyo ng kapo, mas magayunon po pagmation. Kaya sabi ko, magtabang, makaog. Pero ginibo naman ako ng istorya. Ang pigpagibo ko na ang uniforme kan mga senior citizen, pundo kan senior citizen, marasa patabi at tabak festival, na di ka lamang nasupukan sa diri mo, di ka lamang nakonsensya, na maakusar ka sa kuya, kan ako linuko mo, ano sana? Hindi mo lamang ako nadagog na nagreklamo, pure ka may oras ka pang magraot, na samantalang so mga taong pigtataraman mo, di mo nagtutubod, na kami nga niya tinabangan, marasa pa ngayang gibali, okay lang, magibo ka ng istorya, basta ako malua sa emo ng istorya, may sampulong ebidensya. Kaya sa nagpaabot man sa kuya ng istorya, nag-istorya man po, napigdepensa man ako sa kuya. Salamat po ng tabi ng maray. Ako niya, kung man kinakay po ang ipagdepensa nindo ako, basa ni importante, aram ko man ang pigigibo ko because mga tugang ang solaminting pigtatakutan ko ang pigapod na karma. Kaya sabi ko nga ni mga tugang, kaso hapon, alas 5 na po ning pagkahapon, nagpasiring ako sa Sarong Mall sa Legazpi para mga tugang magbayad ako kang sa kuyang ano, so bill ko mga tugang sa ano, nailing ko, alas 5 na ning pagkahapon, kadakol pa mga tugang nag-arabot naman mga tugang, magbayad po kang sa magtao mga tugang mag-agad ki guarantee letter para mga tugang pangbayad kang sa ilang kapamilyang yon sa hospital. Kasi po makamurumundo talaga ang nasa laog mga tugang kan hospital. Ako po ah, ako personally, pag ako mga tugang nakapila, maski nga ni pag nakapila ka sa private, maski po sa private na hospital ka, talagang mapila ka man mga tugang sa kadakol-dakol na pasyente. Ilingon po ni Dua, kinuktor Gyanan, malaog mapila ka dyan mga tugang, ang solamenting bibagsakan ko pag abot mga tugang ning oras, pag mapacheck up ako, pigabutan ako mga tuwang alas 12. Pag minsan mataram ako niya ako, Dok, pinaka-ultimo na sana akong pasyente because sabi ko 11 to 12 may programa pa ako. No, kaswaha po na iling ko mga tugang, grabe po ang nakapila, kaya nahihirak ako. Tapos may pigsasayang kitang kwarta, iyo, may pigsasayang kita mga tugang na kwarta na pigagamit man sa nakang nagkapila. Kaya kung talagang maut mo na maging servidor ka, ang inutol mo mga tugang sa mga tawong nangangaipo. Kaya kang sarong aldaw, may nagdigli sa kuya, nag-agad ding tabang. Nagkataon mga tugang na susaro na asikaso ko, taligdi lang mga tugang sa Legazpi. Susaro, yaon duman sa Banwan kan po lang gikino ang mga tugang saon. I do everything sana. Kaso lang mga tugang, it's too late. And then second, bako mga tugang bistado, bako mga tugang accredit, digdi sa Legazpi, itong pigdumanin din mga tugang na funeral parlor. Digdi po sa Legazpi, kuta na madaliun kita. Kaya minaagad ako ng dispensa. Duman sa deko po tabi na sa kaso sa papeles mo. Pero susaro mga tugang, maugmaon ako. Sabi ko ngunit ng tisikan, mag-abot na ako. Bako man mga tugang sa pag-ambog. Pag-abot ko po sa duman, pigisabot na ako. Nung mga yawado, nung barang ang problema, at sabi ko, maagad lang ako ng tabang niyo sa Indo. Iyon na mga tugang sa madaling taramon na resolveran. Pagkatapos ko, sabi ko, bago ako nagpasiring duman sa dudumunan ko, nag-apit muna ako dyan sa Redemptorist. Sabi ko sa mahal na ina, sabi ko, may mission ako ngunit na pagkaaldaw. Sabi ko, kung mangyayari ang kamautan ko, mangyayari, sabi ko, ang piglalakaw ko ngunyan, taawan mo ako ng tulong sinyalis na mangyayari ang kamautan ko. Bako po sa pag-ambog, aram po nindo mga tugang, ang pigagad ko man sa natulo. Duman sa pigagad ko mga tugang na nag-abot sa kuya, lima. Kaya sabi ko, mangyayari ining pigasikaso ko para sa kabarangay ko. Which is nangyari mga tugang, pag-abot ko pa sana, pigagalan na ako na ipa-develop ko ng ID ko sa ipapotocopy ko ng ID ko. Kaya magmaw ng pagmati ko. Pero susaro mga tugang, di ko talaga kinaya because di man po bistado itong pigdumanan nila. Pero later, magibo man siguro kita kayo magkakandi kong pagi para makatabang sila. Yan man sa napuan kamautan ko. Kaya ako naglaw ako sa pagiging barangay official. Bako sa ano pa man mga tugang na bagay. Kundi makatabang ako, bako na mag-ambog ako, magpasali ako, narog kayo ni kaya ko noon. Bako yan mga tugang, bokabulari ko sa buhay. Ali kami sa pagtios na pamilya. Pero ngunyan, ang sulaminting kogmahan mi because yaon man kita yan. Sabi nga ni, naabot mi man so dapat ming abotun. Kaya ang sulaminting kogmahan ko na sana magpog makandwa akong magurang kasabay na po ang mga senior citizen kang sa muyang barangay. Because kung personal mga tugang kaya na eh. Sa Lunes mga tugang, tapos na po tabing ano, sa Lunes mga tugang, magkakaigwa na po tabi kay State of the Nation Address si Presidente Bongbong Marcos, ang ikalima, ang second to the last na State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos. Aramon ta daw kung anong klaseng otik, anong klaseng drama ang gigibuo naman niya. Yung baga ano, Brad Arnel, magmaw mag Brad Arnel na makatabang kaysa magtabang ka. Bako, ha? Sabi ko mga tugang ikalimang State of the Nation Address, second to the last. Kang nakagi mga tugang na ikapat na State of the Nation Address, ang taramon niya mga tugang, mahiya naman kayo. Ngunyan, ano na ang nangyari mga tugang sa mahiya naman kayo, may development pa? Wala. Ang sulaminti mga tugang na nagka-freling kaso, so kalaban ninda, pero mga tugang so ka-apil ninda, uya na, nagpapasasa pa. Alos mga tugang naglalakaw-lakaw na may alalay pa. Gamit pa mga tugang ang mga ikapahiskan gobyerno. Kaya kasuod ma, may natirada na naman ako. Sabi ninda mga tugang, bobo daa, bobo, bobo kung si Isaiah Poncio Pilato ang pigtatali ninda mga tugang. Ilingon po ninda, ako sabi ko again and again, for several times, sabi ko mga tugang, sa kadakul-dakul na abogado sa Pilipinas, ang Pilipinas mga tugang, imbes na magabante, lalong nagluro-ro. Kasi aram mo ng tamaan ang pigigibo mo, may ma-oppose pa mga tugang. Ilinga po ninda, sa impeachment trial, 25 million pesos per day ang nagagastos mga tugang kan gobyerno. Sabi ko nga ni, kadakol kitang katugangan na naghahanap mga tugang ning tabang, ilingan nindo ang kamugtakan kan mga yaon sa ospital. Namumroblema mga tugang kipambakal kibunong. Igwaman ki mga tios na pamilya na pipiritan mga tugang nadarahon sa ospital, sa pribadong ospital, ang sedang kafamilya. Because mga tugang, nadidipisilan silang makalaog, nadidipisilan silang mga tugang na mataawan kayong magkakani kong importansya, lalo na dyan mga tugang sa BHRMC. Mataram kita ng BHRMC saro mga tugang sa pinakamatibay, pinakamagayon na hospital. Digni mga tugang sa bilog na Bicol Region, sabi nga ni mga tugang kan mga inot na aldaw, kaya kayo ning tampadan ang St. Luke's, kaya kayo ning tampadan ang nagkapil ang sikat na hospital duman sa Metro Manila. Alagad mga tugang, kun ikamalaog, madidipisidan kaning maray. Kaya mga tugang at iba, minapasiling na sana sa private hospital. For example, sa Darga Doctors. Iyo, tutugutan ka man na makaluwas, matao ka lang mga tugang kipromisory note. Iyo, now, samantalang ini ng mga salbatanang ini, alos mga tugang millions of pesos ang pigpapakinabangan ni Dadaisa na. Kamataram sinda na makamasa, taong bayan. Nako, di po kamubasa magparatubol-tubol kayo. Ilang asarap po ninyo ang impeachment trial. Kasubago, kasubanggi pa, kasubagong aga, pig-open kan Facebook, pigtataraman mga tugang bobo na si Padilla. Now, as maski yan mga tugang pigasabing bobo, may role yan, may objective yan mga tugang, at least po nagigibon ninda ang side ng obligasyon. Pagabot mga tugang dumo sa trabaho. Kaysa abogado ka man, kaya makamurumundo ah. Sabi ko, hain na so ipiglalaban kay ni Bam Aquino. Hain na mga tugang so ipinaglalaban ni Kiko Pangilinan. Kay to kamo kanyaon pa day kamo nagkatarawan kay magkakali kong benepisyo sa lindong kan administrasyon ni Marcos. Bako man kamo arog kayan, ilingan nindo mga tugang ha. Betrayal of public trust. Ilingan po nindo sa pinakalitin sa survey kang Pulse Asia. As in, nagkado pa mga tugang na survey firm, ang may pinakaalangkaw na trust rating, iyong mga tugang ang pigdudulak nindo. Sabi nga ni, pigkukwestiyon yung daso taramon mga tugang ni Robin Padilla, na kung igwada mga tugang ki 32 million na boto, dahil pwedeng papanimbagon. Well, mas papanimbagon pa nindo ining mga tawong nag-ibon ng kalukon. Ang mga tawong nag-imbisigayan, tamas makasupog mga tugang ang gibo. Good morning, Tabi. So sa kuyang amigo, ang masunod na kapitan kan Barangay 8. Ano Tabi amigo, pagtaposan ni kapitan, makapitan ka naman eh, ano? Last, bako pa man last mo yan ni kapitan na Ranyeses. Sa mga taga Barangay 8 po, nagpapabot ng good morning si Kagawad, Yan is Martinez. Ang number 1 Kagawad kan Barangay 8. Ano nang Mila? Nakaloto ka na lamang ng Mila, Lorilia. Nakaloto na lamang ka mo ni Mading Suling. Kaya mga tugang luntok, bagsak mga tugang. Sino ta testigo sa mga tugang duman sa ano bagsak? Ngunyan mga tugang mismong direktor na. Direktor na po kan MBI palpak. Kaya sabi ko nga ni Kansarong Aldaw, direktor ka kan MBI, ang agumupalan, congresswoman duman sa, I think, Laguna ba yun? Now, ika nga ni po mga tugang abogado ka. Mara sa pagnalansi ka kan mga budul-budul na para taga-media. Nagkaigwa mga tugang ki ground, nagkaigwa ki opening kan bagong opisina kang NBI digdi mga tugang sa Bicol. Now, yao nagpasir nga digdi si Matibag. Now, igwa na kinagtaong lista kan pangaran kan mga taga media, nagtao man mga tugang ki a certain amount. Mara sa paano di ka lamang ki magkakanigong evaluation? Iyo? Makasupog mga tugang pagarong kayan na an nangyayari sa imo. Kaya sabi ko, tulo na mga tugang bagabus magsak. Antaramon, investigasyon kan impeachment trial ang pinag-uran mga tugang ang pigisabing betrayal of public trust kan Vice Presidente. Ang taramon mga tugang ni Luistro ang ICC. Dayda nag-akod ang mga tugang ki mga epilabit. Nag-akod ang mga tugang ki bako notaryado. So madaling taramon ang ginibo ninda mga tugang sa Amang Duterte pangluloko man sana. Ha? Nakaluto na ning gulay na langka. Sabi ng Mila ni Manay Marlene Martinez. Kansarong alodo siya, nagulay kilubi-lubi. Sabi ko, masiramo niya ako. Yan bagay yan sa mga yung mga nag-high blood. Bata ako to, jokes. Nag-high blood ako. Naglalabuan pang-iling ko. Kung kulang ang kwarta ko. Ang bulong man sa nakan, kwarta. Kaso lang ko niya, natatapos ang simana ko. Gabos ako, cash out. Taguna ako talagang mahilang. Simpli unong sa ano. Kaya palang kundi, kakipang maintenance. Talagang tudas ka, ano? Todos kami puruton ka mga tugang 6 feet below the ground. Imagine mga tugang tulo, betrayal of public trust, the number 1 sa trust rating, sa pinakauling sobi mga tugang kang Pulse Asia. Alos mga tugang sabi po kan mga Filipino, sa ibong kan pangraratak, sa ibong mga tugang na pangraraot na pigigibo sa iya, she's still the number 1. Sabi nga niya mga tugang sa pinakauling sobi po kang Pulse Asia. Ang hapot ninda mga kang inot po sa sobi kang, so, kang SWS, ang apot ninda mga tugang kung may tiwala pa. Sabi po mga tugang may tiwala pa. 58%. Iyo? Ha? Ngunya, so ginibong subik ang Pulos Asia. Kung ngunya ng eleksyon ni Sendong magiging presidente ang simbagninda mga tugang Sara Duterte. Paano na ka makadyan po tabi Luzon sa Greater sa Balance Luzon mga tugang? I think 50-50 ang chance ha. Pagamot mga tugang sa Bisaya, si Mindanao talagang nag-alintuto. Kaya ngunyan, maski ano pang gibu na pangloratak nindo. Imagine na, testigos na mga tugang, abogado na yan, duwang abogado na mga tugang, abogado, ang Pauyo mismo kan NBI. Pigambog niya mga tugang na 29 taon na siyang abogado, pero mga tugang syunga. May bistado man ako kayan. Ah, madig niya mga tugang sa local na minapretend, pag una mo mga tugang aram niya ang gabos, ito pala mga tugang gabos sa pigigibo niya palpat. Nagapretend mga tugang na maurag siya, ito pala makaurag. So iba, grabe mo ng pagsaludo, siguro na bibinipisyaran. Takong di ka na bibinipisyaran, di ka man kan madepensa, bako? Ah? Good morning, tabi. Kami kong Christopher Vidal. Diyan mga tulang sa barangay Mike Cortez. Iman kay Marlene Yansun. Diyan po sa Nandris kan Santo Domingo, Albay. Sa inyo po, tabi. Gabos, good morning. Oy, sa mga taga San Roque, Marino, tulo tabi sa inyo, gabos. Sabi po ni Kapitan Gina Calyada. Ini ang mga naging servidor kan barangay na ang sulaminting araw mga tulang magtabang sa barangay. Yeah. Dito sa sahig. Wow, mata na si Bet. Nagparagayon pati si Bet nga na. Baga ka man sana bit 14 anyos nga na, lalo kang nagagayon. Sana madagdagan pa na Chris ninyo yun doon. Sa bus pa, sa mga Megoswing Barangay Tano, nagantawin nga pagkakamaray na morning. So imagine mga tugang ano, matistigos ka na dahi kaaram, narumduman ko kayto ng mila. Kayto to, jokes, pag may mga raid kayto ang PNP, igwa kayto kay mga witness sa mga taga-media. For several times, naging witness ako. Pag-aram mo mga tugang ang kaso, aram ang isisimbag mo, dire-diretso ka. Pero kung ang istorya mo inimbintuhan, talagang madidipisilan ka. Nadadagitan ako kayto kang court interpreter. Talagang pagani mga tugang natatapos sa apot, pagisimbag ko na. Because aram ko po ang istorya. Pero kung nagigibo ka ng utik, Diyos ko, nagpurupundo lang ako kang jokes magtestigo sa mga drug raid na pagigibo. Kang so, may nakalaban na bagang Muslim. Gari nagbayad mga tugang, mapiyan siya ng araw kaning kantil. Natakot ako, jokes ta. Malay mo, nag-ururon sinda duman sa luwas. Natakot ako, tatibad niya ako ng pinag-ururon kayo. Di ko man aram kung anong pig-ururon dito. Di man ako nakakasabot kan Muslim. Araw kan report ni Manoy Andy kaso hapon, igwada kinailing nagari foreigner na naglalakaw-lakaw na dumangan mga tugang sa kabaasan kan Santo Domingo. Sabi ko, ano daw ito? Baka niya ako si Maria na ito naglalakaw-lakaw duman sa kabaasan. Dali na mga tugang ba-detain me, nagsusurat ang mga tugang pigsusurat man. Iyo? Sabi ko, ining mga tawong ini kadangang, imagine ang piguro ng mga tugang betrayal of public trust. Tapos mga tugang, nagkuha ka ng tulong tisi, gusto ang abogado, pagabos pa mga tugang salto. Kaya kung ikaman sana po tabi day mo, araman mga kaputan sa imo, kung ikamatis tigo, pagadalan mo ning marhay. Hoy, kagawad rayan, maput ako sa imo kagawad rayan. Yan, kagawad yan. Initabi na may santo bangan kang SM Subaloti, magandiyan. Ano, nakasakop kayo, barangay in, barangay nindo, o barangay 17, o barangay 18. Kasi kadakol-dakol na pinikramong pigmapaabot sa kuya, tabi, kaprayan. O kapya, kagawad yan. Sabi ko, baysa na po, tabi, tayapot ko na kung anong barangay nakakasakop sa kuya. O ipaabot yan sa barangay 17, o barangay 18, o barangay 8. Kasi po, kadakol-dakol na reklamong pigpapaabot sa kuya, enot yan, pigdatapukan kibasura. Kansaro nga yung aldaw na mga tugang pag sabi nga ni Kang Inot, dumanda sa barang sa bulod na barangay kan Legazpi. Igwaman mga tugang kipigtapok na basura. Pagura da mga tugang kay Tugadanta na kapatos man, ito palang tigbak na ayam. Ini po digi sa may kalaba, ini sa may ampangan kang SM, kung dyan ka mag-aagi. Ta kasi ako po, pakatapos ko magprograma pagkaaga pag minsan, naglalakaw-lakaw man ako dyan para pang paunat lamang kan mga baralagbag na ugat. Igwa akong nailin. Pero pinakamasiram ng mila, so suman. Tapos nang mila so kalo ko. So, pig ride mga tugang na ano. So ano baga? So apo dyan, linsa. O kaya kamuti mga tugang. Tapos may kinabog sa log. Diyos ko, masiramon. Lalo na pagpagkaag mo sa rip. Diyos ko. Oy, shetty na po. Bago mag-quattro, mabalik po ako. Pakalisin, nagkapilang hanap buhay.
1: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Hi, Madam!
5: Hello po, Madam! Ako po si Gemeline Lucunario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
6: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom.
5: Hindi pa ako nakainom. Sila na ako nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, yung ako.
6: Day ka nabiganaan magkaon.
5: Maski ang pagkaturo po, med. Marayo lang ang katuro ko. Ang pagkaon po, talagang sagana. Ako po, saro sa nagpapatestimony na narahipokan sa iyang mga kurulok po.
7: Ang Mims Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Mims Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
9: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
10: Kita kids po tayo.
11: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson Ink at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises. Your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Tumag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475. And look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
12: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
13: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offers tar condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.
14: Radyo Morado.
15: Nagbabatingaw sa interong Kabikula, ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
0: Ano oras mo mga tugang sa Radyo Urago? Eksakto na pong 3 minutos bago po magkabutan na last dose nil pagkoto.
16: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kan sangguniang panlalawigan kan Albay.
0: Balik na po kita mga tugang sa programa. Sapit sa uno na lang tabi kita ng mila, no? Nakulong ako ng milang pigasi kaso. Tapos sa mga taga Dilapas, sa mga taga Balinan, Marinagalo tabi sa Indogabos. Marinao to sa Indogabos, sabi po ni Kagawad Mark Dilome na siman sa mga taga Ilabod. Marinagalo tabi sa Indogabos, sabi po kan Kapitan Matibay, good morning Barangay Captain Randa Balasca, siman sa mga taga Sagpon. Good morning daw tabi sa Indogabos, sabi po ni Kagawad Warren Miraflora. Aram mo tabi amigo, kun aram ko kun alibaba bigla ka nagsilinjo. Ang paguna ko sa iyo amigo, nari na ano ka na, so naariglo ka naman. Sabi ko, pag naaraman ko niya ako na naariglo naman ini, uroaldawon ko ini sa programa ko. Dalanta, samoy ang mga tugang na mag-aramigo, bawal samoy ang magpaariglo. Bawal samoy ang mga tugang pagpabayad. Kaya sabi ko, duman sa mga barkada ko, anong man ang kikahaditan no? Kaswapon, may nakaurman akong sarong kapitan man sa daraga. Ano man nga pakilabot ko siya, pigdatar man nga ako, dadangi akong naginibo ang mga project lang niya sa barangay, pigimplementar pa niya. Sa laog nga nung talong taon na nagtukaw ako bilang kapitan, dahil lang mga kong naginibo, kaburaratan nga yan mata niya. Iyon po sabi ko, maurag lang yan mga tugang sabi ko, magtaram ning araw kayo ng mga aligasyon, maurag lang yan magtaram kay istorya. Tapos may plano da mga tugang, pwe! Reka mo mag-ambog na nakadukot ka mo sa sarong politiko. Iyo, dalang tabako o gabos na oras mga tugang mga politikong nag-iiro sa indo. Pigagamit man sa nakamukayan. Ilinganin do mga tugang sunagkapir ang tauhan. Kan mga Rosal, binarayaan na sinda mga tugang because kan pinakinabangan na lingaw na mga tugang. Kaya sabi ko, nagpapasalamat ako. Duman sa nagkapir ang politiko na sagkod mga tugang nayaon sinda. Ang mga tawong nakatabang sa di. Dahil hanggang piglilingawan. Ako example ko mga tugang ha. An example ko po sa inyo ito matian. Kaya ito po takutun ako ano? Takutun ako kaya ito mga tugang kipapay imperial. Kan barangay official. Kan nagka-close na kami mga tugang ni Papay. Duman ko na matian. Kung gura ano parang magpadaba kitawo si Papay. Kaya duman mo may

0: Brasa. Pagkatapos mga tugang biglang nagsilensyo, ngunya nagluluwas naman daan, ma-eleksyon na naman, malambing ka na naman, mangbubula ka na naman sa mga tao. Kaya pag misan isipon nindo ah, ilangan nindo mga tugang si Vice Governor Diday, ngunyan ko na araman, na pag nagpasiling kapalan mga tugang nakipag-meet duman sa mga simpleng na mamanuwaan, grabe mga tugang magpadaba si Vice Governor Diday ko. Iyo? Kaya susaro dyan na grabing abog ng may plano madang magkandidato, Sos Mariosip. Kahit to ka ni Kayaon dyan, ano? So mga milagrong nangyari sa mga kahit sa mga administrasyon kanya ka nagtutukaw pabilang pangduwa sa pinakaalang kaunang official kan albay, ano lamang ang sa mga ginibo kay to? Kahit to, dipisilon ka makalaog sa opisina kay ni mga tugang bilang sa nang dalaog sa opisina kay ni dilang tapagpretendya mga tugang siya ng pinakamaurag. Ngunyan, naglilibot ka, kinatawan Carol Siga. Ipagpadagos man sa imong maray na programa. Asin man si dating BMB Siga, asin mga tugang si Attorney Rick Ziga, ang tulong Ziga mga tugang na maurag. Yo? Maparan po ako, tados minuto sa saliwat. Congratulations sa mga barangay officials kan Legazpi na nakatulong termino mga tugang. Ganidok sa tulad sa istansa, ang may saro lang dyan na nakatulong termino dyan. So babayo ba ka? May kagawad ba kamong babayo dyan? So may tindan nga sa gilid kan tinampo? Si ato, Biato? Ah? Oh yan, so babayo ba ka magayong gayon? Yan. Gari an award di man ito, tagari nakatapos man ito kitulong termino. Gari ko si nakising kumil. Nama ko ko ah. Pero maurag si classmate. Ano classmate? Ipagpalagos man sa iyong marina programa para sa mga taga-istansa. Sa liwat mga tugang sangaran po ni Vice Cop Diday, asin mga miyembros kan sanggo niyang panlalawigan, asa ko yung kapartner dyan sa Lalo Teknika, lalong nagagwapo ka magpagunting. Deko namin bilang kasabago kung sisay niya ako ining gwapo ining nakatukaw yan na pulito. Palan si Joko Diaz man sa mga. Duman sa tower si Marito Pe. Sa mga nag-text at like, salamat tunon. Ako po ang sa Luna, kasabay si Jess Magallanes, minawalat kang tataramon. Day bali sa yumahan, day sa napagtugaan. Basta Bicolano!
1: Basta Bicolano! Kuragod!
2: Basta Bicolano! Kuragod!
1: Basta Bicolano! Kuragod!
0: Adios, bueno, to Bicolano. Happy last time.
3: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Fabida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kanalbay. Kuragod 90.7.
4: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
5: Basta Bicolano, Oragon!
6: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakaroon.

kapitan. Kaya ng artisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artisin araw-araw. Mabibili ang artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos region wide.
2: Kasangga at kalusugan. Coming up next.
3: Coming up next.
4: Coming up next.
5: Engimar Camonias.
6: Engimar Camonias.
7: Ating pakinggan. Mapapakinggan. Si Kasanggang Engimar Camonias.
6: Engimar Camonias.
8: Engimar Camonias.
9: Kasangga at kalusugan.
10: Si Kasanggang Engimar Camonias.
11: Dito sa Kasangga at Kalusugan.
12: Nationwide. Mga kasangga,
13: akala nyo tapos na?
12: Aba,
13: hindi pa.
12: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended.
13: Oo, tamang narinig ninyo.
12: Mas pinahaba,
13: mas pinabongga,
12: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
14: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
15: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
14: at siyempre ang grand prize,
15: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
14: At hindi lang yan,
15: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
14: Kaya't huwag palampasin, dahil extended na,
15: mas marami pang araw,
14: mas marami pang entries,
15: mas marami pang chances
14: para maging winner.
15: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
14: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
15: sa programang Kasangga at Kalusugan,
14: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
15: J-Mart
14: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
16: Sumasahin papawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
17: Kasangga at Kalusugan.
16: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
17: Kasangga at Kalusugan.
16: Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan.
17: Kasangga at Kalusugan,
16: tungo sa isang malusog at responsableng

0: ang inyong kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Engimar Camonias.
2: Good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig, saan mang sulok ng ating mga lugar. Siyempre, good morning sa ating mga minamahal na mga suki na talaga namang patuloy ang pagpapalusog ng kanilang pangatawan.
3: Good morning!
2: Sa pamamagitan naman ng mga produktong di kalidad at mabibisa, ito po ang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Yeah. Good morning sa lahat. At good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal.
3: Good morning!
2: Kumusta na ang ating mga nanay? Kumusta na ang ating mga tatay? Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Ito pong programa ito ay para sa inyo. At gusto po naming lahat kayo ay maging malusog. Wag lang po natin kalilimutan na may mga produkto po tayong kasangga, mga parents kong minamahal. Talagang ang bilis ng panahon. Talagang ang bilis, ha? Sadyang mabilis. Parang tumulog lang tayo ng ilang gabi. Kinabukasan, iba na po yung month, ha? Iba na po yung buwan. So, yan po. At wala po tayong magagawa kundi maging mabilis din ang pagkilos, mabilis din ang paghahanap buhay, walang sinasayang na oras, walang tambay-tambayhan eh. Ang napapansin po natin ang malaking kumuha ng oras sa atin ay yung pong paggamit ng gadget, ha? Lalo po yung cellphone ng parents ko. Maraming oras ang nasasayang kapag nahawakan natin ang ating dipahir na cellphone sa umaga or sa maghapon. Mahirap gawing libangan sapagkat napapasubra ang paglilibang mga parents ko. Ano? Kaya dapat hinay-hinay lamang, kumbaga bigyan ng oras, bigyan ng time, i-divide ang ating oras, ano po, mga parents kang minamahal, para naman mas marami po tayong magawa, ha, sa pang-araw-araw nating pamumuhay.
4: Correct!
2: Kaya kumusta po tayong lahat, mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo, yung ating mga lola na palaging nakasubaybay sa ating programa, marami pong salamat sa inyo. At yung pagtitiwala po natin sa ating mga produkto, yan po ay hindi nasasayang sapagkat ang inyong lingkod ay patuloy na nagsisikap na maging mahusay ang ating mga produkto. Inaalagaan po namin yan para na rin kayong inaalagaan ni Kasanggang Engimar Camonias. Ano po? Yun naman po talaga yung mission natin sa buhay ay matagal na, ha? Matagal na po yan mga kasangga. Kung bakit nga po itong mga produkto natin ay pinag-aagawan sa merkado sapagkat ang hangarin po ng management ay makapagpalusog sa ating mga minamahal na mga tagapakinig, mga minamahal na mga parents, mga minamahal na mga kasangga. Yung ibinili po nyo ng produkto, kumbaga sana yan ay second choice na lamang po at talaga namang dumarating yung ating pera para maibalik naman sa company para makapag-create pa rin or makabili po ng ating mga herbs, yung mga mabibisang herbs para po naman sa ating iniinom na masarap na produktong Mark Cafe at ito po namang Mark Choco. Yan. Yan po yung mga mahuhusay din nating produkto sa umaga na palagi po nating kinakape at hindi po malimutan. Laging hinahanap ika nga ano?
4: Mark Choco. Choco yun nam. Healthy sa katawan.
2: Kaya thank you sa ating mga parents. Saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po mga parents kong minamahal.
5: Maraming maraming salamat po.
2: Ito pong ating mga produkto ay available po yan sa mga drugstore, pharmacy, sa mga grocery malapit po sa ating mga lugar. Talaga namang since 2011 hanggang ngayon po mga parents kong minamahal ay patuloy ang pagdagdag ng mga kumukonsumo ng ating mga mabibisang produkto. Maganda po ang hangarin ng management mga kasanggahan eh. Talaga namang iyon ang pinagmulan na yan eh. Yung po bagang produkto na nilikha ay pinasubok sa ating mga parents na before na magawa yun ay nagkaroon na po ng matinding pagsusuri ang Food and Drug Administration para po makatiyak po tayo na safe at effective ang ating mga produkto. Kaya safe po lahat mga kasanggano. Kaya maganda po ang naging result ng ating produkto sapagkat hanggang ngayon ito pa rin po ang numero unong kape sa merkado na may kasamang herbal extract na pinag-aagawan at talagang tinatangkilik ng mga parents nating gustong magpalusog ng kanilang pangatawan. Kumusta po tayong lahat at good morning everyone. Kumusta na? Ha? Kumusta na ang ating mga tagapakinig? May mga mensahe po dito maya ko basahin ano? At marami pong salamat sa inyo at good morning ha? Sa lahat po ng bumabiyahe, mag-ingat po palagi tayo. Lahat po ng nakikinig, good morning. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at tayo po ituloy-tuloy sa program Kasanggat Kalusugan. Ito po naman ay para sa inyo. Yun pong ating numero nga pala ha. Hindi po nagbabago. Ito po yung ating pansamantalang gamitin. Ang 0933-214-5288. 0933-214-5288. Ano po? Yan po yung pwede nating gamitin pansamantala para sa ating mga parents. So yun po, Luzon, Visayas at Mindanao, good morning. Maayong buntag sa inyong atanan sa mga taga Visayas region, sa mga taga Bicol. Maayong aga sa inyo dyan, mga Bicolano at Bicolana.

0: Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, syempre sa ating mga suki, lalo na itong ating mga parents na nakikinig sa mga oras na ito. Kumusta na po kayong lahat, ha? Yung kabubukas pa lamang ng kanilang talapitan saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta na po tayo? Kumusta na ang ating mga nanay na laging nakasubaybay sa ating mga tatay dyan? Good morning sa mga nagmamaniho ngayon ng kanilang sasakyan. Good morning, ingat-ingat palagi mga parents kong minamahal, ha? Masarap bagay yung kayo'y laging ligtas, mga kasanggani. Kailangan po natin yan, mga parents kong minamahal, ha? Dapat tayo'y maging maingat, huwag mainit ang ulo pag mamaniho. Iwasan po natin yan, ha? Para tayo naman ay maayos ang maghapon, ha? Ang maganda po dyan, mga parents kong minamahal, kung ako sa inyo, yung kapihin natin yung hindi nakakabwisit. Hindi nakakabwisit. Ano ba yun? Hindi nakakainis, ha? Ibig sabihin ko, kapag nagkape kayo na nakakainis, nakakabwisit, yan po yung kaping mataas sa kaping content. Masyado kayong mainitin ang ulo kasi sumisikip ang inyong dibdib dahil sa taas ng caffeine content. Eh, dapat yung nakaka-relax. Ano ba ang nakaka-relax na produkto natin? Siyempre, Marcafe yan. Matagal na po eh, mga parents kong minamahal. Ang dami nang humaba ang buhay eh, mga kasangga, no? At nadugsungan ang kanilang buhay sapagkat sila naging malusog eh. Gawa ng mga ingredients na mga piling-piling sangkap. Pinag-aralan ng husto bago ilabas sa merkado. Alam nyo, napakatagal ang pag-aaral ng produkto, ha? Yan ay bago po yan ihalo, ha? Dapat sigurado tayo sapagkat yung kombinasyon ng ating mga sangkap, yun ang medyo matagal-tagal pinag-aaralan. Para sabi nga ay kayo ay, mga parents kong minamahal, halimbawa, kayo po ay may kailangan na maging maayos ang sabihin natin ang blood circulation. Ano po? Eh nasa ano po yan? Nadito po yan sa ating Marcafe with Brown Rice o Marcafe Brown Rice Coffee with Stevia. Opo, kasi sangkap po yung isang nakakaganda ng dali ng dugo. Siyempre naman yung ating tungkat ali. Ayon tungkat ali po, mga parents kong minamahal, ayon po sa pag-aaral, ito'y pwedeng makatulong sa pagpapaganda ng daluyan ng ating dugo. Yan po yun, mga parents kong minamahal. Nakakapag-paganda ng daloy ng dugo. Gumaganda ang daloy ng dugo ni tatay, ha? Papunta sa kaduluduluhang ugat ng ating katawan. Kaya gumagana po tayo, mga parents ko, ha? Dahil sa tungkat ali. Alam nyo itong tungkat ali, sumikat po ito eh. Dahil nang ito po ay ilabas, ha? Sa ating bansang Pilipinas, ito po ay nakatulong sa mga ano, sa mga kababaihan, mga kalalakihan, mag-asawa na sila po ay nagka-baby, mga parents kong minamahal. Ano po? Kasi nga po sinasabing nakapagpapaganda ng daloy ng ating dugo, kaya tayo po ay sumisigla ang mga ugat, mga kasanggahan. So yan po ay nasa Marcafe Brown Rice Coffee with Stevia. Masarap kasi yung brown rice coffee natin, mga kasangga. Saglit lamang yan na nauubos agad eh. Sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit sa ating lugar, ay talaga naman mga parents kong minamahal. Grabe po siya, ha? Grabe po ang mga kasangga natin sa pagkonsuma ng ating Marcafe Brown Rice Coffee dahil po nakitaan nila ng mga mahuhusay na herbal extract at maayos na benepisyo para sa ating pangatawan. Ay tungkat ali pa lamang solve na tayo, mga kasangga, sapagkat nakapagpapaganda ng daloy ng dugo ng ating pangatawan. Ito po'y nagpapataas ng enerhiya, nakapagpapasigla ng katawan, nakapagpapalakas ng ating kidney or bato, At ito po'y nakakatulong din sa pagpapataas ng testosterone level. At pwede po tayong makaiwas sa diabetes at ulcer. Panlaban sa sakit na malaria. At pwede tayong makaiwas sa karamdamang prostate cancer. Yun, mga parents kong minamahal. Isa pa ang tungkat ali, base po dun sa research na ating nagawa, ay maayos din po ito para makaiwas sa leukemia at marami pang iba. Yun po yung tungkat ali na isa po sa sangkap ng ating markup eh, Brown Rice Coffee with Stevia. Produkto yan ng JMR Herbs Incorporated. Aba, ito mga taga Bicol eh, kumakalaklak po ng ating kape eh, talagang yung isang truck po natin, isang elf na malaki. Aba, hindi po tumatagal sa atin sa Kabikulan. Talagang lagi na lamang tayong nauubusan, mga parents kong minamahal. Ang nagdadala po niyan ang JMR Marketing at ito pong Fornix Corporation. Sila po yung naghahatid sa inyong mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa inyong lugar. Dito po naman sa lugar ng Kabikulan, ha? Maging sa Leyte Province, sa Samar Province, at dito po sa ating lugar sa Masbate Province. Kaya yung ating mga tagapakinig, yung ating mga suki, hindi po kayo nagkamali ng pagkonsumo ng kaping makatutulong po sa ating kalusugan. Nariyan po Markape Brown Rice with Stevia. Ay itong ating mga parents sa may bahagi ng Mindoro, ha? Talagang ang ating produkto po dito ay numero uno sa mga taga Mindoro Province. Kaya kumusta po tayong lahat, mga taga Batangas, ano, sa mga taga Romblon, Marinduque, Infanta Pulido area, Quezon Province, itong lugar po ng Calabarzon area, mga parents kong minamahal. Congratulations, hindi kayo nagkamali ng inyong kinukonsumong kape sa umaga. Kaya maganda po ang mga sangkap po natin at kapag ito'y natikman po natin, kayang-kaya ng ating panlasa sapagkat ang inyong lingkod aayaw ng masama ang lasa. Kailangan na nagagawa ng paraan yan sa laboratory na may iwas dun sa masamang lasa. Ang mahalaga sa akin, syempre, masarap na tapos healthy pa. Yung mga extract ng mga herbal plants ay maipasok sa ating coffee, ano, yung ating kombinasyon dito sa ating Markape Brown Rice Coffee with Stevia.
1: Ang sarap ng buhay! Sabay ng paghigop ng kapeng may taglay na purong herbal, uminom ng Markape with Brown Rice Extract habang nakikinig sa Kasangga at Kalusugan.
2: Halina't Tuklasin, ang sinasabing dagdag resistensya ni Ate Rowena Marchan.
3: Rowena Marchan po. 47 po. Isal Street Barangay. Sa akin po, yung naranasan ko po, ang nagtitik po ko ng Markape Brown Rice ay gumaganda po yung kailang doko and lumalakas po ang resistensya ng katawan.
2: Magmadali! Bumili na ng Markape 10-in-1 plus 1 with Brown Rice Extract sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drug stores dito sa ating lugar.

0: magbabalik ang kasangga't kalusugan kasama ang ating kasanggang si Angie Mar Camboyas.
1: Maraming salamat kasanggang Angie Mar Camboyas. At yan ang po mga kasangga, makakapanayan po natin ngayon ang ating suki mula naman po sa probinsya ng Bicol kung saan po natulungan din ng produkto ng Jmar Herbs Incorporated. At alamin po natin kung anong produkto po ng Jmar Herbs Incorporated ito. Ma'am, sige po, magpakilala po tayo.
2: Ako po si Elizabeth Suazo. Ang nanay ko po si Aurora Suazo. Siya ang kumukonsumo ng May Cafe 5-in-1.
1: Ah, si nanay po pala ang kumukonsumo ng ating produkto. Ah, ilang taon na po si nanay?
2: 78, oo. Namahid po ko si nanay ko.
1: Ah, sige ma'am, ikwento po natin kung ano po yung magandang naranasan po ni nanay sa pagkonsumo ng ating produktong May Cafe 5-in-1.
2: Ang nanay ko po si Aurora, anak ko po makonsumo ng May Cafe. Ay kasi po na, nangangasim ang sigmura niya pag umiinom ng ibang kape. Bagay sa kanya yung May Cafe 5-in-1 coffee. Ngayon po, sa loob ng 10 taon, nag-take pa rin siya. Pag umiinom May Cafe, pakatulong po sa high blood. Kasi nga hindi nagtitik ng gamot, yung May Cafe lang ang inaanin niya. Basta may May Cafe lang daw siya.
1: Ma'am, sa mga katulad naman po ni nanay na mild stroke din na hindi pa nakakasubok ng ating produkto, ano pong nais niyo pong sabihin sa kanila?
2: Sa mga tulad ni nanay na stroke na or na mild stroke. Na mild stroke kasi nanay ko. Simula noon, nung uminom ng May Cafe. Kasi minsan sinusukura si nanay, ayaw niya ng ibang kape. Nung natikman niya ang May Cafe, na humiyang sa kanya. Kasi maganda yung sa kanya.
1: At ayan po mga kasangga ang kwento ng ating kasanggang si Aurora Suazo na kung saan nakaranas din po ng kaginawa ng katawan sa pamamagitan po ng ating produktong Marcope 5-in-1 plus 1 coffee mix na isa rin po sa mga naggabay kay nanay sa kalusugan niya upang maging malakas sa likod nga po ng kanyang naranasan. Ngunit ayan po mga kasangga, nagpatotoo ang kanyang anak upang makinig po natin kung gaano po kaganda ang produkto ng Jmar Herbs Incorporated. Ito nga po May Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. At muli po, ito po muli ang inyong nakasangga, kasanggang Arvin Enriquez. Balik sa iyo, kasanggang Jmar Camboyas.
0: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si kasanggang Jmar Camboyas.
3: Batiin natin ng happy birthday ang mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito.
4: Happy birthday!
3: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, idinadalangin po namin ang inyong maagang pagaling. Idalangin po natin sa pung lumika ang ating karamdaman na sana po kayo agad ay gumaling. Maraming salamat po at nakasama natin sa bahaging technical, lalo na po sa FB Live si Kasanggang Hernan Oribe. Para naman sa Kasanggang News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At dito naman sa Research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Jmar Camboyas dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan ay love you all.
5: Ng Kasangga at Kalusugan.
0: Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Basta Bicolano o Ragun.

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
3: Josephine.
2: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
3: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
2: Noon, ilan na ang BP mo?
3: Ay, nag-160 ako.
2: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
3: Na-detox mo ako is 120 na lang.
2: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
3: Wala na.
4: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
5: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
6: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh, bakit?
1: Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, di ba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihan ang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: Bibiana, itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ayun po, ito yung maestra po kong ate ko.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, lehan lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang...
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bukol. Oo, grabing pasalamat sa imo.
2: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ming's Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Ming's Mall na Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.

0: Baba na ta makaon na. Kamo na sana. Basog pa ako. Dahil kumakaon. Anak, tapos na tayo magkaon. Mahugas ka na.
1: Basta Bicolano o Ragun.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: We're bringing back your favorite OPM love songs.
6: I'm sorry, my love.
5: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapon.

99.7 Orago na Nails. It's exactly 36 minutes makalipas ang alauna ng paghahapon, and we're back sa programa Oragon sa Hapon. If you're not here by Leia Salonga. Nails, magandang afternoon para sa mga guru greeting. Sige, nasend na sa aming number na 0961355639. Hello sa lahat ng mga Baskareños, most especially sa aking Madi. Ayan, si Ati Manilin, si Madi Manilin na nakatutok dyan sa Baskaran Darga. Yan sa Leron family, of course, Menes family, Matamorosa family, Abion family, ano pa ba? Basta sa lahat-lahat ng mga Baskareños, magandang hapon. Natuloy-tuloy lang ang ating ligaya sa programa Oragon sa Hapon. So here's magiging akin ba? Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

Kinabulayan na rin po 7. Oraga na niya. It's exactly 1:54 in the afternoon at kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy, Apek! Charot, Aleko! Sana naman, ipahingan mo naman ng baskaran next week. Huwag mo naman kaming pag-brownoutin. Grabe naman yarn. Every week na lang talaga. Parang mahal na mahal mo kami, Aleko. Yowza, today i-check natin kung saan ba magkakaroon ng power interruption bukas. At eto na nga, 25 and 26, Saturday and Sunday. Grabe, apakaswerte naman. Yung weekend na imbis magpapahinga ka, i-brownout sa inyo. Eto guys, dahil magkakaroon ng distribution line enhancement activity dyan sa Magiron to Huvillar, 6 a.m. till 5 p.m. Apakaaga naman, no? Yan, dyan sa Ginobatan Barangays Magiron, Kitago, Kibungbungan, Libas, Mapako, Bagololo, Mauraro, Doña Mercedes, Malipo, Malubago, Sinungtan, Palanas, Onggo, Balete, Puod, Batbat, Kabalwan. Yan, sa Kamalig naman, dyan sa Barangays Iluluan, Manauan, Miti, Binanderahan, Parayaan, Cabrera, Pequeño, and Grande, Kinartilan. Sa Huvillar naman, Barangay San Isidro, entire Huvillar, except Barangay San Isidro del Rosario, San Roque, Salvacion, Mamlad, Estrella. Yan, bukas at sa Linggo, brownout sa inyo. Pero thankful na lang dahil hindi Sabado at Linggo yung brownout sa amin, no? Grabe, mas mapapaiyak ka at mapapa-emote kapag Sabado at Linggo yung brownout. Diyos mio, perdon. Pero nananawagan po ako sa Aleko, sana bumaba yung singil sa kuryente, ha? Hindi na kami gumagamit ngayon ng kuryente. Charot. Solar na, feeling. Ayan, oy, sana all. Dapat bumaba yung singil kasi 8 days walang kuryente. Diyos mio, perdones. Yes, dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's muling ibalik. Sana ibalik na lang si Apek. Joke. Charot lang, kidding aside, wala namang maganda sa dalawang yan. Stay tuned in only here on DWI 90.7. Oragon.

0: Hindi daw ako dyan, Berto, ha? Ano bitya sabi mong day ka makakauli? Para ka nagpatuli!
1: Mas sa Bicolano o Ragun?
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga,
7: akala nyo tapos na?
6: Aba, hindi pa!
7: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
6: Oo!
7: Tamang narinig ninyo!
6: Mas pinahaba!
7: Mas pinabongga!
6: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
7: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
6: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
7: At siyempre, ang grand prize!
6: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
7: At hindi lang yan,
6: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
7: Kaya't huwag palampasin
6: dahil extended na,
7: mas marami pang araw,
6: mas marami pang entries,
7: mas marami pang chances
6: para maging winner.
7: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan
6: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
7: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: Comfortable po bilang ko.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
0: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
0: Sige, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon? Madali mapagod. Ngayon?
0: 1 year.
1: Okay na?
0: Okay.
1: Wala na?
0: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan? Kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
0: Iyo.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
0: Iyo.
2: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
4: FM.
3: Radyo Uragun.

0: stay.
1: KB Double Line 90.7. Orago na niya. There have it. Close your eyes. Ayan. Magandang afternoon, mga ka-Oragon. Yes, walang pasok sa Lunes sa Quezon. Hindi sa inyo. Walang pasok sa Quezon yung alam ko, guys, dahil magkakaroon ng SONA ni PBBM. Dati nationwide yung walang pasok, no? Pero ngayon, ano na lang, guys, piling-pili na lang. Dalawang lugar na lang siguro yung walang pasok sa Lunes. Pero much better na yun kasi lagi namang walang pasok sa Baskaran, eh. Kasi dahil nga sa pagbabrownout, mga ka-Oragon. So, okay na yun. Kasi dati, walang pasok, lahat nationwide. Tapos may assignment kayo. Kinabukasan, gagawa kayo ng reaction paper kung para malaman kung talaga bang nanood kayo ng SONA o naglakwat siya lang kayo. Ganon! Kami dati, tanungan na lang, guys. Eh. Minsan di kasi natatapos. Eh. Napakahaba kasi ng SONA. Full day yan minsan. Pero ngayon, siguro apaka-i-clean na lang talaga. Or kasi naman yung SONA, guys, is ano lang naman. Hindi naman siya sobrang haba talaga. Hindi naman siya natatapos ng whole day. Kaya siguro ngayon, mayroon ng mga pasok yung mga bata. Kasi dati gano'n naman din talaga. Tapos nasasayang yung, lang yung isang araw. Kasi hihintayin mo minsan alas 3 or alas 4 na nagsispeech si ang mga presidente. So, kaya siguro ngayon meron ng pasok. Ang chika-chika bells lang tayo, guys. Yes, mamayalimin natin kung ano-ano bang mga lugar ang nasa signal number 1 na ngayong araw ng Friday dahil meron tayong sama ng panahon. Bukod sa masama ang ugali ko, masama din yung panahon. Sarap! Yes, dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's the leader of the band. Keep it right here only here on Big Double Line 90.7. Oragon.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapon.

99.7, sanay kapiling ka by Jolina Magdangal. Magandang hapon pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners na talagang nakatutok simula sign on hanggang ngayon. We love you guys from the bottom of our hearts. At nako, eto na nga guys, grabe. 13 na Luzon areas ang nasa signal number 1 dahil sa Tropical Depression Quiapo. Quiapo, mga kauragon. Yan, saan ba ito? Alamin natin later kung saan yan, mga kauragon, ha? And syempre, batiin ko ang lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Daraga Public Market, Albay Public Market, and Legazpi Public Market. Thank you guys, and we love you from the bottom of our hearts. Yan, so tuloy-tuloy lang ang ating ligaya sa programa Uragon sa Hapon. Kaya para sa inyong mga pagbati, sige na, send na sa aming number na 0961355-6393. Tuloy-tuloy yan, guys. Huwag na huwag kayong aalisin, huwag na huwag maglilipat. Here's I'm Sorry My Love by Rockstar. Stay tuned in only here on BWI 90.7 Uragon.

0: Love, tumot ka na mas minagayon kaming mga babae habang nagugurang?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso mo, hindi ka man nagugurang.
2: Basta pikulado o ragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Nins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Nins Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Nins Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
12: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Your perfect music choice.
14: Oh no.
13: All coming up.
15: Oh yeah.
13: Right here.
14: Really?
13: Right now.
15: Oh yeah.
13: On Uragon sa Hapon.

Nakatuto ka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal

0: sukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo, tama ang narinig din nyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At a grand prize,
0: isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya, todo ang papremyo.
0: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: You want it.

exclusively. Right here on Uragan Express.

0: dream I see.
1: Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragul Legaspi. Hello again, magandang lalaki talaga ako. Kapatid, hapon na naman ang Biyernes ngayon, July 24, 2026. Bagamat medyo makulimlim ang ating kalangitan, pero tingin ko di naman uulan eh. Yun nga lang, maalinsangan pa rin talaga. Anyway, siyoy, magsama-sama tayo till about alas 5 agad ng hapon ngayong hapon na ito. At halinawa ay magustuhan nyo yung mga inihanda kong sunod-sunod na pagkagandagandang mga awitin. Aha, kasama nyo si Papa Ron. Ito ang Uragon Express.

Idina Menzel, that's Defying Gravity. Exactly, 13 minutes, make it 10 minutes before alas 4 ho ng hapon. Magandang hapon po doon sa mga tutugtog lang, yung mga naandyan ngayon sa Albay District Public Market. As usual, nakatutog na naman si Manong Renan, si Papa Joel, si Ate Edna, si Nanay Nerisa, si Ate Bing, si Ate Josephine. Magandang hapon po sa inyo. At syempre pa yung mga repacoms natin, mga friendly Jeep drivers on the road, biyahing Daragali Gaspi, yung mga nakahimpil dito sa LKY Grand Terminal. Batiin ko lang yung mga biyahing Sorsogon, especially kay Manong Angelo Morales at saka kay Papa Darwin. Maraming salamat talaga sa inyong arawang pagtutok po naman dito sa Radyo Aragon.

Exactly 3 minutes before we hit alas 4 ho ng hapon, kasama nyo pa rin si Papa Ron. Hoy, siya nga pala, eto, I don't know if we're gonna take this good news or bad news, pero tingin ko, mauun siya min na naman yung mga travels natin dito ngayon. Alam nyo ba kapatid, ako naman by next week, ay sus Mariose, July 28, asahan ho natin na tataas pa. As in talaga, walang humpay ang pagtaas ng krudo at saka gasolina. Eto ha, kapapasok lang ho ng balitang ito, mula ho naman sa Department of Energy. Expected ho by Tuesday, July 28, asahan ho natin ang isa pang round ng fuel price increase. Yung krudo ay pwede hong pumalo ng 7 pesos. And then ang gasolina naman ay inaasahang tataas ho ng around 6 pesos naman. Kung ang krudo ngayon ay nasa 8 pesos, I mean 88 pesos per liter, kung matatagdagan ng additional 7 pesos, ibig sabihin 95 pesos na, as in 95 pesos na next week.

0: Ma'am, pwede po maghapot?
1: Ano rito? Totoo po na hali sa ukay ang mga tao? Bako, sana manapagtubod yan.
0: Pero, ma'am, ang sabi po kaya ni Lolo, gikan sa ukay ang mga tao? Oh, iyo, ay sorry na. Bako man pamilya mo ang pigsasabi ko.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
4: Tama ang narinig din nyo.
3: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners

0: Season 4.
1: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix. Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

Kapatid, andito lang ako. Pasensya na. Oo, dami kasi itong mga tawag. At 14 minutes after 4 in the afternoon, welcome po sa ating parang palo-arkada na pagsasama-sama. Kaya po makulimlim pa rin bagamat maalinsang hapon ho ng Friday, July 24, 2026. Kaya na hapon muli sa ating mga kaparangay na katabay pa rin po ngayon dyan sa Big's Diner Daraga. Yan kay Ma'am Sha as well as kay Sir Danny. Maraming salamat talaga sa inyong arawang pagtutok po naman sa amin. Also making a big way right over at Rinconada area. I understand nakaantabay sa atin lahat ng mga kaparangay ngayon dyan sa Baaw Camarines Sur as well as Batu Camarines Sur. Kadang hapon po kay Sir Da, Niebres as well as Villanueva family. Magandang hapon po lahat ng mga taga Nabua and Baaw Camarines Sur, especially po sa referente and Biyares family. Kay Shirley and Sir Danny, thanks a lot for tuning in.

0: the time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywang.
2: Aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: You want it.

exclusively. Right here on Uragan Express.

Brace yourself mga kabarangay, especially po sa ating mga Jimmy drivers. Gumagamit po ng krudo gaya ko. Kasi nga, as I was saying earlier, nasa 6.50 or 6 pesos and 50 centavos. At pwede pa maging 7 pesos kada litro na naman ang itataas ng krudo or diesel starting Tuesday, that's July 28 next week. And para naman sa mga nagagasolina, mga motorista lalo na, expected huwag ang 6 pesos. Oho, 6 pesos pa ang maidadagdag na naman sa kada litro ng inyong gasolina. Ay, naku, kailan kayo matatapos itong pagtaas ng mga presyo ng petroleum products. Parang hindi na, ayoko na magbalita. Nakakaumay na. Pwede bang ano, pababa naman ang pababa? Oragon Express, kasama pa rin si Papa Ron.

0: Pasabikulado o ragon.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sir, ano pangalan mo?
4: Dr. Royo po.
3: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
4: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
4: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
5: Ang NINS Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang NINS Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang NINS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: The most wanted love songs of the 80s.
8: This feeling any longer.
7: 90s.
8: I had it all, but I let it slip away.
7: And today,
8: God gave me
7: you're on Uragon Express.

Kapatid, saktong 5 minutes before alas 5 ho ng hapon. Sige na, pero kailangan ko na namang umexit. Ganun lang talaga. Sige po, lapit na. Ito ang talagang pinaka-aabang-abang-abangan. Pinaka-mimiti! At ang sabi nga ni Lola, walang iba, ang Kiss! Ang Kiss! Sabay! Maraming salamat po. You have a beautiful Friday night, weekend ahead of you.

0: Basta Bicolano o Ragun.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatabang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liveraid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Tatay, anong pangaran mo?
1: Desiderio.
0: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
0: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
1: Sa puso.
0: Sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po digde?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall na San Fer Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Mall na Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every month.

0: Kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nims Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
2: Ito na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
3: Hindi na mabilang ang mga natulungang gumaling sa Nins Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney at may mga bukol sa katawan. Sa mga ganitong uri ng sakit, makakatulong ng malaki ang Nins Wellness Detoxification Program. Ang detoxification o detox ay ang proseso ng pagpapalabas o pag-neutralize ng mga toxins at mapanganib na substances mula sa ating katawan. Ang mga toxins ay maaaring manggaling sa iba't ibang sources tulad ng environmental pollutants, processed foods, alak, gamot, stress at iba pa. Bagamat ang ating katawan ay may sariling detoxification system gaya ng liver detoxification, kidney detoxification, lymphatic system, sweat glands at colon elimination, ang detox ay maaaring tumutukoy sa mga programa o diet na ang pakay ay mapalakas ang natural detoxification process ng katawan. Kabilang dito ang fasting, pagkain ng ilang uri ng pagkain o supplement o pagsasagawa ng ilang practices tulad ng sauna o colon cleansing. Ang isang detoxification program ay maraming benepisyo gaya ng elimination ng mga toxins, mas mataas na energy levels, mas magandang immune function, pagbaba ng timbang at mas magandang digestion, mental clarity at mas magandang moods. Pero tandaan, importanteng magpatingin muna sa inyong healthcare provider tulad ng Nins Wellness Center bago subukan ng anumang detox program, dahil merong ilang extreme detox method o restricted diet na maaaring makasama sa mga buntis o nagpapasuso, individual na may sakit o yung mga may iniinom na gamot. Pakatandaan na ang balancing diet, regular na pag-iehersisyo, tamang hydration at sapat na tulog ay ang pundasyon ng magandang kalusugan at sumusuporta rin sa natural na detoxification process ng ating katawan.
2: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
4: Ako po si Alicia Sebastian na taga Bulacan.
5: Bukol ko sa matres at saka sa leeg.
6: Basta yung bukol mo sa matres, may problema ka na ba dyan?
5: Ito po, medyo lumiit na po.
6: Dati
5: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
6: ang bukol mo sa leeg, nasasamid ka?
5: Opo.
6: Nahihirapan ka pag nasasamid ka?
5: Siyempre po. Okay.
6: Ilang doktor na ang pinachikapan mo?
5: Dalawa na pong doktor ang
6: pinachikapan. Ilang taon na yan?
5: 2021 pa po ito.
6: Oh, hindi pa rin natutunaw?
5: Hindi pa rin po.
6: Matagal bago matunaw?
5: Matagal bago matunaw.
6: Nung pumunta ka sa akin, yan ang problema mo. Ilang days ka na umiinom ng mga supplement ko?
5: Mahigit 1 week na po.
6: Kumusta yung bukod mo sa leeg mo?
5: Medyo lumiit na po.
6: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
5: Malaki ng konti sa jolen.
6: Kumusta naman yung sabi mong nagbe-bleeding ka pag napapagod ka?
7: Ay, hindi na po ako nagbe-bleeding ngayon. Sinubukan kong magpagod na magpagod. Tingnan ko kung magbe-bleeding pa ako. So ngayon po, hindi na po ako nagbe-bleeding.
6: Wow, ang galing.
7: Kahit magpagod ako ng magpagod.
6: Ano masasabi mo sa mga product ko?
7: Ay, maganda po yung product nyo.
6: Kaya itutuloy mo?
7: Itutuloy ko po yung
6: okay, hanggang matunaw ang bukol mo?
7: Hanggang matunaw ang bukol
6: mo. Malakas ba ang pakiramdam mo sa mga product?
7: Malakas po.
6: Maganda? Ang tulog mo, kumusta?
7: Okay naman po.
6: Dati nakakatulog ka, hindi?
7: At saka po, nakakatulog pero pagising-gising po, ngayon okay na po yung tulog ko. Kapag na beses na lang ako umiin sa gabi, hindi na maya-maya. Ganun po yung nangyari sa akin.
6: Maganda ang pakiramdam.
7: Maganda po yung pakiramdam ko. Sarap matulog.
0: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may picos?
8: Ayun po. At that time po kay po, Ma'am, nagkaroon na po siyang picos. Tapos sabi ko sa kanya, mag-inom siya sa tunapit ang beauty.
0: Mga asa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens?
8: Isang
0: beses lang?
8: Isang beses lang.

0: Yan, yeah, effective. Oo, oh, sige, pwede ka rin magkape dyan. May sobrang isa para sa'yo. Okay, thank you. So, anong yes. pangalan mo?
1: Si Dab po.
2: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape, yes, kape. So, kinawa niya ako, actually, free ah, kinawa niya akong 1 box. So, nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated.

0: Tapos kung ako sa coffee niya, standing coffee niya, siguro hindi ako magiging okay sa ninyo. So thank you so much, Mami. You're the best.
1: Hello po, madam. Nanako po si Gemeline Botanario. Ako po.

0: siguro ko.
1: Anong stage ka?
0: Stage 2A.
1: Maski nag-undergo ka na kang radiation, nag-apop ka pang may dugo?
0: Marayo na ang katurong ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Mara na akong siyakil kung ano man. Talagang sagana ang pagkaon ko.
1: Saka magayon na ng aura mo.
0: Yes, nadaulo sa kuya, ma'am, na nagtatarama. Talagang maray na ang sakit ang aura.
1: Anong masasabi mo dyan sa may mga cancer na stage 2? Na ini pala na cancer na ini pwede pa ining marahay.
0: Yes, sa kuya mga may mga cancer man na arog po, yan, magduman lang po kamo kay Dr. Nin Rosal. Yan, ako po sa Rosal, nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
2: Hello, ma'am. Anong pangalan mo?
3: Josephine.
2: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
3: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulong na maayos.
2: Noon, ilan ang BP mo?
3: Ay, nag-160 ako.
2: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
3: Na-detox mo ako is 120 na lang.
2: Ah, hindi na nagbago? Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andiyan pa o wala na?
3: Wala na.
2: Masasabi mong magaling ka na?
3: Masasabi ko dahil wala na akong nararamdaman.
2: Ano naman yung mata mo? Kumusta?
3: Wala na. Okay na. Minsan tinatanggal ko na sa lamin.
2: Bakit? Dahil dati noon, ano, malabo, hindi ka makakita maayos?
3: Malabo.
2: Malabo. Hindi ka nakakapagbasa pag walang salamin?
3: Hindi ka nakakapagbasa pag walang salamin.
2: Ngayon?
3: Nakakapagbasa na ito.
2: Wow, malinaw na?
3: Malinaw na.
4: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan, hatid sa inyo ng Niswang Asante.
2: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
5: Nagkaroon po siyang PCOS.
2: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
5: Isang beses lang siya.
2: Oh.
5: So sabi ko, i-try natin yung Fit and Beauty ni Ma'am Mens.
2: Lumiit ba talaga siya?
5: Opo.
2: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
5: Opo, monthly na siya.
2: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
6: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Nins Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
2: So, anong yes, pangalan mo?
8: Si Dab po. Constipated ako. Di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturog ko, magayunin na. So, tula ako talaga. Pabloated ako. Then, nagsali talaga sa part.
6: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Nins Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
2: Hi, Madam!
0: Hello po, Madam! Ako po si Gemeline Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer 3.
1: Pag nakainom ka mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
0: Anday pa ako nakainom. Sulimi akong nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, iba ko.
1: Day ka nagiganaan magkaon?
0: Maski ang pagkaturo ko, marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko, talagang saganang. Ako po sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
6: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Nins Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
2: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
3: Josephine.
2: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
3: Nahihilo. Masakit ang ulo. dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
2: Noon, ilan na ang BP mo?
3: Ayun, nag-160 ako.
2: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
3: Na-detox mo ako is 120 na lang.
2: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo andyan pa o wala na?
3: Wala na.
6: Ang Means Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
7: Kita-kits po tayo!
6: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
9: Marites Maravillas po. Mumata ko. Hindi makati.
6: Yes, hello. Magandang buhay, mga ka-wellness. Andito na po ang inyong lingkod, ang natural. Ma'am Nins Rosal, natural ang ganda, natural ang boses. Sa bata daw ang boses ko. Natural ang pag-uugali. Ayan, walang fake. So yan mga kaibigan, kamusta po kayo? Sana naman po ay okay kayo dyan. Katulad ko, okay po ako. Basta po araw-araw busy ako. Basta po araw-araw masaya lang ako. So simple lang ang gusto ko. Yung ginagawa ko sa araw-araw ay laging ganyan. Yung nagbibigay ka ng tulong, na nabibisi ka dahil sa iba. Ayan, nabibisi ka dahil sa kakapamigay mo, kaka-check up mo ng free, nakatulong ka na, natikman pa nila ang kape mo, at syempre, nabigyan mo pa sila ng food packs, pag alis mo, meron silang pabaon na pasasalamat at pagmamahal sa iyo, di ba? Kaya maraming salamat sa ating butihing gobernador at sa kanyang asawa dahil sa patuloy na pagbibigay sa atin, sa pamilya ng Rosal, ng tsansa na maibalik natin sa kanila, sa mga tao, sa mga nagmamahal sa Rosal, ang biyaya. Di ba? So, maliit man o malaki, blessing pa rin yan. Kaya dapat ipagpasalamat. So, kung medyo nakukuntian, sige nga, maglakad-lakad ka dyan sa maghapon sa kalye kung may magbigay sa iyo ng bigas. Di ba, sir? Kaya kung ano yung nakukuha natin, salamat. Magpasalamat po tayo. Ngayon, kung gusto niyo po, lagi po kayong manood sa akin para patuloy po kayong makakuha ng mga pinapamigay ko. Yan. Ako po ay, pagpunta ko kanina, hindi ako nakapagbigay ng perlas doon sa my birthday kasi nakalimutan ko. Bukas dyan sa San Francisco. Asan kami sa, bukas po, nasa relocation kami sa Bangkerohan. Okay, sa relocation po kami sa Bangkerohan. At yan, 200 ulit na pamilya ang ating bibigyan ng ating mga food packs. At 7-in-1, oy, libreng food packs. 7 yan ha, food packs, health check-up. Eye spa, ear spa, supplement, ano pa? Eyewear, eye drops, therapy. Oy, 8 nga pala, ano? 8 palang klase ang pinapamigay natin. Hindi po pala 7. Kaya sana dire-diretso po tayo, marami tayong matulungan, marami tayong matouch na puso. Oh, di ba? Ayan po talaga si Ma'am Nins, ganyan po talaga ako. Okay? So, ano ba ang schedule natin bukas? Ang schedule namin bukas, mga kaibigan, basahin ko ha. Basahin ko yung aming schedule bukas. Okay. So, kahapon, nasa Maslug ako. Kanina, nandyan ako sa Sabang. Okay, mga taga Sabang, yung mga kaibigan natin dyan. And ngayon po, eto yung mga services ko libre at nakakatuwa kasi ang ganda-ganda ng kanilang mga sinasabi. After nang sila po ay ma-ice pa, eto, paparinig ko sa inyo ha, yung mga malabo na dyan ang mata, mahirap talaga pag malabo ng mata. Eto ha, sa Maslog kami, kahapon, sa Sabang ngayong araw, sa July 25 sa relocation Bangkerohan, Legazpi City, July 27 sa Lunes, San Francisco, Legazpi City, July 28 sa Bunga, Legazpi City, July 31 Imalnod, Legazpi City, and August 1 Istanza, Legazpi City. August 3, ano na ba ang 3? Lunes ang 3,
10: Kabugao, Legazpi City. Yan, araw-araw, grabe, no? So, hindi tayo nauubusan ng biyaya. Grabe ang ating pinapamigay araw-araw. So, sana naman po, meron na naman pong dumating na biyaya galing sa taas. Sige, mga kaibigan, bukas andyan po sa Pulangi at sa Tabaco ang ating practitioner para mag-check up. Okay, ano ba ang promo ngayon? Patuloy pa rin po ang aming promo, ang 10 plus 2. Nakatulong ka na, healthy ka pa. Kasi po, yung creatinine, ito, yung isa pong patotoo na talagang nakakatulong ang Nin's Cafe. Sa mga gusto pong mag-detox, sa mga gustong gumaling, kape pa lang, itry nyo na ang kape ko. Kape pa lang ay pwede na po kayong matulungan. Hanapin natin yung video nung isang lalaki na nagsabi na kape pa lang daw po ay nag-normal na ang kanyang blood chem. Lahat ng kanyang blood chem ay nag-normal. Kape pa lang yan, ha? So kayo, ano naman ang inyong patotoo, mga kaibigan? Hanapin natin yon. Oh, wait. Ito na po. Wala pa. Ito, ha? So, kape pa lang, normal na. Ikaw, meron ka ba dyan, sir? Na yung patotoo natin na kape pa lang ininom niya, normal na lang, na ang kanyang lahat ng blood chem? Dami na kasi nito. Oh, ang dami ko na. Ito, pakinggan natin. May bago ka nito?
11: Nagpa-check ako po dito sa Nin's Wellness Center sa South City sa Pulpuris, sa South Sabon City. Nag-check up ako na para magpa-detox. Kaya lang, medyo walang pa sa budget. Kaya nag-decide ako na magkape na muna. Tapos after after 4 months, nagpa-blood chem ako. Magayon ang resulta sa blood chem ko. Puro negative. Yun lang po.
12: Salamat.
10: Ayan, kaya salamat po sa inyong lahat. Sana kayo na rin ang magkape na rin. Kung may sakit po kayo, malala ang sakit nyo, gawin nyo pong twice a day. Okay? Kung hindi naman po malala, once a day. O, makakatulong na po yan sa inyo, mga kaibigan. Sobrang makakatulong na yan sa inyo. Kaya, ano pa ang inihintay nyo? Bumili na ng Nin's Cafe. Kanina, ang benta-benta ng kape ko, 10 plus 2. Ang ginagawa ng magkakapatid, nag-share-share sila, tigda-dalawa sila, tigda-tatlo, tigli-lima. Tapos, agati-hati na sila. May libre silang dalawa. O, diba, ang galing-galing nila. Talaga naman, ang galing nila. Ito, pakinggan natin. Ano kayong sakit nito?
13: Ako po si Lorde Sicilio. Nagpakita po ako sa main sa Ames Marita ng promo sila dumami. Na gagaling din na mamati ko dito sa may tikam ko na ibo akong garo may bukol. Tapos, kanina nag-inom na po ako ka itong tinaong tuk ng bulong sako ni Madam. Mga sarong simana, nailing na kahit lang ako sa inorola. Tapos, pigula ako sa banyo. May namati akong garo naglagata. Tapos, ngunyan, sagot ngunyan, maray na ang pag-ano ko din sa tikab ko. Dahil ko na namamati ang garo tagas, din sa ano na inyo, sa ininom kong bulo.
12: Mga supplements, ano ba pong karahayan ang namatian mo kang pag-detox mo?
13: Kung minsan, garo ako liluya, garo ako pipiro. Ngunyan
10: wara na. Okay. Okay, ha? Minsan dagaro siya liluya, pipirot. Alam niyo, mga kaibigan, nagbabarabarangay ako para makilala ng mga tao ang natural healing. At di ba ang mga supplement kagaya ng turmeric, mura lang naman, 10 piso, pampatulog, moringa, turmeric, sa baga, sa liver, sa kidney, sa maganda yan sa may mga gallstones, kidney stones. O, tingnan nyo si nanay. Nung umihiraw siya, nag-ihi siya sa irinola, kampigula niya sa banyo, naglalagatik. Ito po sa mga stones na nagluwas sa iya at na nagparainom siya kiturmeric, tayo po ang piglilibri ko sa mga barangay. Nagtatao po ako ng tulong klaseng supplement na libre para sa liver detox, kidney detox, uric acid, cholesterol, bara sa puso, ang turmeric. So, ang benta-benta po sa amin ng turmeric kasi talagang very powerful yan. Sinasabayan ko ng pamparelax, pampatulog ang ating vitaminang talagang napakaganda ang moringa. Kaya po kayo po, bakit ako nag-outreach? Para mas marami pa po ang ating matulungan kasi ugali na po ng mga Pilipino ang nagpapacheck up pag malala na at pag hindi na kaya. Okay, ito naman isa, pakinggan natin.
14: Ako po si Danica, taga-consul. Nandito ako sa Means Wellness Center. Nagpapagamot ng aking sakit gaya ng HEPA, pananakit ng dibdib at gallstone. At sa isang buwan na pag-iinom ng supplement, umayos ang aking pakiramdam. At kung kayo po ay may nararamdaman, pumunta na lang po kayo dito sa NIMS Wellness Center at matutulungan po kayo mapaganda ang nararamdaman niyo.
10: Okay, ang hepatitis?
14: Berlin Street sa Naga po.
10: Ang hepatitis po ay sakit po yan sa liver. So, hindi po yan maganda. Ah. So, sa akin po, ang hepatitis, 4 na buwan, magaling na yan. Bakit? May mga testimony na po ako na sila po ay nagpapa-inject every week sa Metro Manila. Tapos, nung uminom ng mga supplement ko, after 1 month, pagbabalik niya po doon sa kanyang doktor na kung saan siya nagpapa-inject, ang sabi ng doktor, ang result ng kanyang blood chem ay normal na. Hindi na po, wala na po siyang hepatitis. Kaya, ito po ang mga supplement ko na napakaganda. Ang Nins Juice para sa liver, turmeric, at guyabano. And of course, ang ating Quantumin Plus. Okay, mga kaibigan ha? Kaya kung may mga nararamdaman kayo dyan, huwag na pong patagalin yan. Kayang-kaya po yan. Nang Nins Wellness Center, ang galing-galing ano. So, ito po. Meron pa akong ibang patotoo dito tungkol sa mata. Kasi nga po, diba, naglilibre kami ng mga linis mata, linis tenga. And nakita nyo po, yung mga pinuntahan ko pong mga senior citizen, pumupunta na sa wellness ko. Kasi mga kaibigan, si Ma'am Nins po ay may libreng, halimbawa, nagpunta ako sa barangay. Meron po akong libre 7-in-1. Eye spa, ear spa, eyewear, therapy, ano pa, food supplement, may food packs pa. Tapos may libre pang therapy, may libre pang check-up. May libre pang supplement, good for 1 week. O saan ka pa, di ba, sir? Ngayon, ang daming gumagaling. Kaya nagsisipuntahan sila sa Nins Wellness Center branch. At marami po akong branch sa buong Albay. 10 ang branch natin. At hindi lang yan, mga kaibigan, ha? Yung mga pinupuntahan ko sa barangay, 1 week lang, nakakaramdam na yan ng kagalingan. Kaya sabi ko po, ang libre ko pong eye spa sa branch ay 4. Halimbawa, nagpunta ako ng Maslog. Naglibre na po ako ng isang eye spa. May libre pa sila weekly na 3 eye spa sa branch ko. So, ang gagawin lang, i-avail lang po yung pampatak kasi hindi po talaga kayo gagaling pag wala po kayong pampatak. Ito po, pakinggan natin ngayon yung mga taong nagpa-eye spa at sa isang iglap, nakita nila ang kagalingan ng Beth, mamaya-maya tawagan kita ha. Ang kagalingan ng pag-eye spa. Ito po, pakinggan natin. Ito yung mga nagpa-eye spa ngayon. Automatic yung pagaling ng kanilang mata. Pakinggan po natin.
15: Ayan ang pangalan mo.
16: Tagasikap, Rubino po.
15: Tagasain ka po.
16: Tagasabang.
15: Nanay, nag-avail ka kang linig, pre-linis mata?
16: Opo.
15: Kumusta man, kanday ka pa nagpalinig?
16: Hindi po, malabog-labog. Ngayon lang, nakahiling at marayray.
15: Saro pa lang, nakahiling ka ng marayray? Deep? Okay, dati, malabuo na?
16: Malabuo.
15: Ganyan, maliwanag na.
16: Opo.
15: Wow. Ano masasabi mo sa mga malabo ang mata?
16: Magpahiling man sila.
17: Magpalinig
16: man sila. Tangan magmaliwanag
15: ang kulit. Okay, nanay, may tulog ka pang libreng linis mata sa wellness ko, ha? Garoon mo lang itong ano mo, so, kahit, so, antong papel mo, ha?
10: Ayan, may libre pa po kayo. Pag nagpunta ako sa barangay nyo, may libre pa kayong tatlo pang weekling pampalinis ng mata. Ito naman si Nanay.
15: Nanay, taga-saing ka po? Sabang. Nagpalinig ka pong mata? Kumusta man po, anong pagbabago sa mata mo?
17: Malinawon.
15: Magayunon. Mapresko. Oh, presko. Anong masasabi mo duman sa mga malabo ang mata? Anong magayon?
17: Magpalinig na sila.
15: Tama gayon talaga. Ay, thank you, Nanay. Iyo, dahil nagtaram kang magayunon. Ano? Kamunain at magagawa mo. Sige.
10: Ayan. To see is to believe. Ang daming nagpalinis ngayon. Kahapon sa Maslog, pila talaga. Kasi po, pag nagpalinis kayo ng mata, may libre na kayong eyewear, may libre pa kayong eye spa, may pampatak na kayo, may linis tenga pa kayo. Kaya, ang siswerte po ng mga barangay na pinupuntahan ko, kaya ganyan po talaga, hinahanap-hanap ko ang kapaguran. Imagine niyo kahapon mga kaibigan, ang nalibre ko pong check-up, 105. Alas 9 ng gabi, andun pa kami sa Maslog. Hindi pa ako pinapalis. Tapusin ko lahat. Gusto ko nang matunaw. Para na ako mahimatay. Pero masaya ako dahil masaya yung mga tao. At sila po ay talagang nagpapasalamat. Kasi dinalaw ko sila sa Maslog at libre pa silang food pack. Diba? May isang araw na silang sasaingin. Excuse me. Ito naman, pakinggan nyo si Nanay.
15: Hello, Nanay. Anong pangalan mo?
17: Maylin Mones.
15: Taga saan ka, Nanay?
17: Taga Karakaran, Rapurapo, Aybay.
15: Nag-ano ka digdi sa Sabang?
17: Nag-ansan, nag-ganan, papinsan ko po.
15: Ah, okay. Natas, nagpa-check up ka?
17: Nag-check up ako. Nahirapan na nga, nakukan mata ko pag atas.
15: Oo.
17: Kaluluha mo.
15: Sige, duha. Ano niya, nagpalinig ka?
17: Nagpalinig ako.
15: Kumusta lang, sarong linig lang?
17: Nakaginawa naman po ako ngayon. Maray na ang pag-iling ko.
15: Gayun na nagluha?
17: Gayun na. Pero hindi man nga, pinlinigan ka, inupirahan kaya.
15: Oo. Hindi man sa nang pinalinigan mo. Magayon? Anong masasabi mo dyan sa mga malabo ng mata nagluluha?
17: Magpatingin man sinalig sa ano ito maray maglinig.
15: Magayon talaga. Effective. Lalo na kung suro si Mana. Okay, Nanay. May libre pa ka mong tulong linig mata sa NIMS Wellness Office, ha?
17: Okay.
15: Dyan mo lang sa Rizal.
10: Ayan, grabe, ano, nagpunta na ako sa inyo, may libre pa kayong tatlong linis. O, diba, ang ganda-ganda? Tapos, meron pa kayong libreng kanta. Kinantahan ko pa sila sa Maslog kahapon. Kinantahan ko rin sila, saan ba yung isa na? Basta po, pag nag-outreach ako, kakantahan ko kayo, okay? Sige, share ng live para kayo po ay manalo rin ng mga pinapamigay ni Ma'am Nins. Okay, meron po tayong tatawagan. Tatawagan natin si Ma'am Beth Espililoy Ting. Kasi si Ma'am Beth po, yung asawa niya po, siya po yung pinakaunang nanalo sa ating papromo. Na ang kung saan, yung mga blood chem result niyo po ay ipapadala niyo sa akin. Tapos, pag kayo ang pinakamay mataas na blood chem, kayo ay bibigyan ko ng libreng kape. Hello, Ma'am Beth!
18: Hello, ma'am. Good afternoon po.
10: Si Ma'am Beth po, yung sinasabi ko nga sa kanila, ma'am, pinapakilala kita dahil ngayon na nakita nila na ang ganda-ganda ng kape ko. Ang dami mo nang nabebentang 10 plus 2, di ba? Yung mga kapamilya ni Agumo, tsaka yung kapamilya mo. Talagang gusto na rin nilang gumaling, kaya bumili sila ng mga papromo natin, 10 Hello. Plus 2. O, di ba? Pwede ka na dyan, Ma'am Beth, mag-ano. Pwede ka na dyan magtinda. Bibigyan na kita ng special price.
18: Hello, ma'am.
10: Narinig mo ako? Nawala? Nawala. O, tawag ulit ako, ha? Sige. Mahina siguro yung ano, yung ano kaya ang number ni Ma'am Beth. Okay. Hatawagan natin siya. Kasi yun nga po, si Ma'am Beth po, yung partner niya, ay mataas ang creatinine, 158. Tapos nanalo siya sa promo ko. Siya po, yung partner niya, binibigyan ko po ng libreng kape dalawang beses sa isang linggo. Basta ang usapan namin, sa isang buwan, magpapa-blood chem na po ang kanyang partner. Ngayon po, binigyan niya ako ng blood chem bago siya nabigyan ng Nins Cafe ang kanyang creatinine 158. Tapos yung kanyang uric, nasa 10 ang 6 ang normal, nasa 10. After 1 month na 8 kape box, naging normal yung creatinine. Hindi nga po uminom ng mga pang-detox ko. At naging, inainom niya alkaline, naging 8 na lang yung 10 na uric acid. So ito, pakinggan ulit natin si mama. Ngayon, ang dami-dami sa kanyang bumibiling mga kamag-anak niya bumibili ng kape. Okay, so sige po kayo, pwede na po kayong magtenda. Magtenda. Magtinda ng Nin's Cafe. Ah, so pag magtitinda po kayo, ang kuha nyo lang sa akin, 220. Ang benta nyo, o di may karoon kayong 40 pesos sa isang box. Ah, pag nakaipon kayo ng 100 na box, may 4,000 kayo. O diba? Di ang galing. Kasi, kung may 4,000 kayo, pwede na po kayong, wala talaga, mahina yung signal. Pwede na po kayong, para kayong, diba, magkano ba ang sahod ng isang nag-o-opisina? 8,000. O, maging masipag ka lang, puntan mo lahat ng kumari mong may sakit, kumpari mong may sakit, inaanak mong may sakit, kaibigan mo, kamag-anak mo, alukin mo ng 10 plus 2. O, meron ka ng kita. Kaya kayo dyan, naghanap kayo ng negosyong maganda, ito na po ang Nin's Cafe. Nakatulong ka na. Okay, nakatulong ka na. Gumanda pa ang pakiramdam mo. Diba? O sige, sino ba dyan ang gusto ng Nin's Cafe? I-send na sa akin ang kanilang mga blood chem result at pipili ako ng isa. Magbubunot po ako. Halimbawa, ngayon nag-send ka. Bukas may nag-send ulit. Sa Friday, bobulahin ko na po kung sino ang bibigyan ko ulit ng 8 Nin's Cafe sa loob ng 2 buwan. Weekly 2. Pero ang usapan natin, magda-diet kayo, magpapainit kayo, hindi ka kayo kakain ng mga maaalat at malalana. After 1 month, magpapa-blood chem kayo. Okay, sabi ni Ma'am Beth, sige po ma'am, punta po ako bukas sa Nin's Wellness Center. Baka tingnan natin, baka makatawag pa ako, okay? O sige. Pe-mape. Ah, ayan. Hello Ma'am Beth!
19: Yes, ma'am. Good afternoon ulit.
10: Ikwento mo sa kanila, Ma'am Beth, paano gumaling yung asawa mo sa pagtaas ng kanyang creatinine?
19: Dahilan po sa sa binigay mo sa kanya ng Nin's Cafe.
10: Ilang beses ba siya nakakakuha sa akin ng Nin's Cafe? Ilang box a week?
19: Ano po? Every week po, 2 box po ang binibigay ni Ma'am Nin sa akin na Nin's Cafe. Oh,
10: tsaka ano pa binigay ko sa'yo? Quantumin Plus?
19: Opo, na po, nasa, yung naibigay mo na sa akin na Nin's Cafe is 10 box na po.
10: Oo, tsaka yung alkaline.
19: Tapos yung alkaline water, 2 container na, tapos okay. Yung Quantumin, tapos yung turmeric capsule po.
10: O, ikwento mo sa akin, ma'am. Ilan ba dati yung unang blood chem ng asawa mo? Ilan ang kanyang creatinine?
19: Yung creatinine niya...
10: Okay. Ang creatinine niya dati, 158. Diba? 1.80. Nawala na naman. Ah, andyan ka na. Okay, ilan ang creatinine niya, ma'am? Ilan ang creatinine?
19: Yung creatinine niya po, 1.80.
10: Ang normal, ilan?
19: Ang normal niya is 120, ang normal.
10: 1.20. Okay, ngayon, opo. After 1 month, na uminom siya ng 8 box na kape, Nin's Cafe, ilan na lang ang creatinine niya sunod na pagpalaboratory mo?
19: Yung creatinine niya is 1.3. So, bali po, normal na po yun.
10: Oh, nakita niyo mga kaibigan, 1.3 na lang ang creatinine ng asawa niya. Dati 1.80. Ang 1.80, 158. Ang normal, 105. O, ngayon, normal na ba?
19: Opo, ma'am.
10: O, ano ang pagbabago na nakikita mo sa partner mo nung mag-normal ang creatinine niya? May pagbabago ba sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang pag mga ano, gawain sa araw-araw?
19: Opo, na ano na siya, parang malakas na po ang ano niya, ang pangatawan niya.
10: Dati ba?
19: Opo, noon.
10: Noon, ano, lagi lang siya nakahiga, nakaupo, matamlay?
19: Opo, may time po siya na parang matamlay ang pangatawan niya. Tapos, pero yung binigyan mo na yung mga food supplement talaga at saka yung Nens Cafe. Ano, sa isang araw, ma'am, nagka-tatlong beses siya magkape kasi masarap nga yung kape mo.
10: Talaga? Tatlo pala? Sabi ko dalawa lang. Yung kanyang blood... Oo, mami, yung kanyang sugar, uric, dati ilan po ang uric niya? Ang normal is 6, sa kanya ilan? Diyan sa blood chemo.
19: Ang uric niya is 10. Oo, 10.60 yung dati.
10: After 1 month tapos na pag-inom ng NINS.
19: 8 na lang.
10: Wow, isang buwan pa lang yan. Eh, what more kung magdalawang buwan, normal na yan, di ba? Pero sa totoo lang, kumakain pa ba siya ng mga prinito?
19: Talaga, ma'am. Talaga maiwasan na dili makakain ng prineto.
10: Ah, kaya hindi.
19: Tapos yung, ma'am, yung ano ba, nakita ko dito yung SGPT niya, dati 14.30.
10: Oo.
19: Ngayon, 10 na lang.
10: Okay lang yan, basta hindi tumaas, okay lang mababa, basta wag masyadong mataas. Oh, kasi pag mataas, sakit yun sa liver. Okay? So ang inaayos na lang natin yung cholesterol niya ha, kasi hindi siya tumitigil sa kakakain ng may oil. Ayaw ko naman na mataas ang cholesterol kasi sakit yan sa puso tsaka sa liver pag hindi mo yan ha ayos. So ibig sabihin ng cholesterol, bad cholesterol, pwedeng magbara ang ugat sa puso. Kaya lagi mo pa rin siyang pagsasabihan ha.
19: Opo, opo.
10: Okay,
19: salamat,
10: pero ano ang mai-recommend mo sa mga taong mahilig sa kape?
19: Talaga, mag-inom na sila ng ano, Nins Cafe. Imbis na ibang kape, doon na lang sila sa ano, sa Nins Cafe kasi nakakatulong pa sa katawan.
10: Nakakatulong
19: at saka
10: sa kalusugan.
19: Ng mga sakit-sakit.
10: Ay, wow. Tapos laging busog, ano, hindi nagugutom?
19: Yes, ma'am.
10: Oo, laging malakas. Okay.
19: Grabe talaga yung pasalamat niya. Kahit siya po, nagkasabi na ang laki ng tulong ni ma'am Nin sa akin. Tapos ano, buti nga, sabi niya, naswertihan.
10: Oo
19: sabi
10: nga.
19: Sabi ko, Panginoon talaga lagi nakaagapay sa atin.
10: Okay. Thank you, madam.
19: Opo, thank you po, ma'am Nin.
10: Thank you so much.
19: Opo.
10: Ayan, narinig niyo mga kaibigan. Patotoo yan na napakaganda ng mga product ko. Hindi lang yung mga juice ko. Ang Nins juice ko, maganda sa bata, pampatalino, pampatangkad, at sa may mga asthma. Tsaka po, ang Nins juice ko ay may mga fatty liver, yung may mga sakit sa liver para hindi na yan maging cancerous. Kasi pag pinabayaan nyo yung liver nyo, stage 4 na, nagiging cancer na po. Pag nakita nyo pong lumalaki na ang tiyan nyo na hindi naman yan ganyan ng normal, matakot na kayo. Baka may bukol na yan or baka meron na po kayong tumatabang liver. Pag hindi po yan nyo naasikaso, ang komplikasyon yan, hihingalin kayo at atake sa puso ang kahinat na yan. Parang sakit sa thyroid, parang goiter. Na pag hindi nyo po ginamot yung hypertension, hypothyroidism tsaka hyper, yan po ay nagkukos ng heart attack or heart failure. Ayan, sige, quarter na. Tayo naman po ay magbigay ng mga, narinig nyo na po yung mga patotoo ko sa mata. Kaya pag nagpunta po ako dyan sa barangay nyo, eto, ang mga... nililinisan namin ang mata, matagal na pong may mga katarata, glaucoma, pterygium, bulag, mga octopus. Pero sa Nins Wellness Center, lumilinaw ang kanilang mata, nawawala ang pangangate, nawawala ang pagluluha, pag nalinisan po. Ngayon, meron akong binibigay na promo dahil gusto ko talaga makatulong sa mga senior at sa mga malabo na ang mata. Libre po ang inyong eye spa. Libre na pati ang eyewear. Libre pa ang ear spa. Bibili lang kayo ng pampatak. Kaya pumunta na kayo sa pinakamalapit na Ninswell na Center, mga senior. Ayan, ang natural na pamamaraan para makakita kayo ulit ng maayos. Hindi nyo na kailangan magpa-opera. Kasi pag nagpa-opera, pag kinusot mo yan, nangate, na-irritate, na-infection, delikado po ang mabulag. Yung kaibigan ko po, anong tawag dito? Kabatch ko. Dati may trabaho siya. Nagpa-opera ng dalawang mata, sabay pati. Ay nako, hindi na siya nakakita. So ngayon, wala na siyang trabaho. Ando na lang siya sa bahay nila. Nag-aantay sa pagkain, sa umaga. Wala ka nang makita. Ano pa mangyari sa'yo? Pero mga kaibigan, kung nabulag na po kayo, magpunta pa rin kayo sa Ninswell Center. Malay mo, marami po akong mga nagpa-opera na ng mga pasyente nang magpa-linis mata, nakakita ulit. Ay! At alam niyo po, kung pinost ko yan ng mga nakukuha sa mata, meron pong isang nag-comment. Sabi nila, ay, huwag kayo maniwala dyan, iskam yan. Pumunta ka sa akin at linisan ko ang mata mo para makita mo ang mga uod sa mata mo sabay sa uod sa ulo mo. Kung hindi ka naniniwala sa natural healing, huwag ka na lang makialam. Ha? Kasi nung unang panahon, ang mga ninuno natin naniniwala sa natural healing, sa mga herbal, sa mga supplement. Totoo naman talaga, noong unang panahon, ang mga tao po ay inaabot ng 100 plus years old dahil sa kanilang panggagamot sa natural healing, sa mga herbal medicine, sa mga supplement. Pero ngayon, 40 anyos pa lang, inaatake na dead agad. Dedo agad. O, 50 anyos, hindi na po inaabot ng 70. Maswerte ka na pag inaabot ka ng 80. Magpasalamat ka na kay Lord kasi bonus na yan sa'yo. Pero nung unang panahon, 'di ba, sa Japan, ang mga Hapon, inaabot ng 120 years old, buhay pa, nakatindig pa, namamatay na lang sa katandaan dahil sa iniinom nilang tubig, ang alkaline water. Kaya maniwala po kayo, lahat tayo ay acidic, lahat tayo kasi kumakain ng karne, lahat tayo kumakain ng mga preservatives, lahat tayo kumakain ng mga dilata. Kaya acidic masyado ang ating katawan. So pag acidic, marami pong sakit ang pumapasok, lalo na ang cancer, diabetes, hypertension. Pag uminom po kayo ng mineral water, yung mineral water is acid water, lalo pong nagiging acidic. Pero pag acidic po kayo, uminom kayo ng alkaline. Ha? Dahil itong alkaline na to, mga kaibigan, ay hindi lang Pilipinas ang meron ito, buong mundo. Alam niyo po, sa buong mundo, meron tayong 16 company ng Inagic machine, Inagic alkaline machine, Inagic company sa buong mundo, 16 company, hindi lang sa Pilipinas. Ito po ay company ng mga Hapon. Lahat ng mga hospital sa Japan, mga restaurant, mga school, ang kanilang tubig, ang kanilang machine ay alkaline water. Dahil meron itong 7 klaseng tubig na meron pong iba't ibang tubig ang lumalabas. Merong alkaline, merong 8.5, 9.5, 7. Ang 7 is natural, normal water, for baby. So meron siyang pang baby, meron pa siyang pang matanda. Kasi ang mga baby ay hindi naman po pwedeng uminom ng 9.5 at ng 8.5. So kanila, 7 lang po, pH. So, 7 pH. Doon naman sa mga hospital, meron pong pang-disinfect na tubig. Yung strong water, Kanjan water. Strong water is 5. And meron din pong 2.5. Yung 5 para sa mga tinanim. Lalong ang mga tanim natin, pag binaribinindo, galing sa machine na 5 pH, madarakulaon yan, mabunga yan ki gulpe. Tapos meron naman pong 2.5 para sa mga gamit sa hospital pang disinfect. Pwede naman po sa mga utensils, sa mga restaurant. And ang kagandahan dyan, doon yung may mga cancer, ang iniinom, pinapainom ko, 11 pH. So, natutulungan na gumaling ang may mga cancer. Ito po ay galing sa Osaka, Japan. At ang ganda po nito, yung mga parts nito ay ginagawa talaga sa Japan at ang mga Hapon ay ayaw nilang ng mga ginagawa na, sabi nga natin, hindi maganda. Ano? So, ito po ay ginaya sa Lady Lourdes ng France na isang miracle water ang lumalabas sa bukal. So, pumunta doon ang mga taga-Japan at ginaya. Ano ba ang meron sa bukal na yan, sa tubig na yan? Bakit nakakapagpagaling? Nakuha nila yung secret ng Lady Lourdes. Ginawa talaga nila. Ha? So, itong machine na to, Inagic, from Inagic Company, Alkaline Kangen Machine. Ito po ay na-award ng US, ng Gold Seal Award, as categorized as medical device by almost 615 doctors in Japan. So ito ha, ito po ay Japan ang nakatuklas nito dahil sa Lady of Lourdes na bukal sa France. Miraculous, at halos lahat ng pumupunta doon ay gumagaling pag nananampalataya at umiinom ng tubig. Kung kayo po ay gusto nyo rin pong gumaling sa inyong mga karamdaman, itry nyo na po ang alkaline water ni Ma'am Nins at ang mga supplement ni Ma'am Nins. Sigurado po ako, magugustuhan nyo. So, sinasabayan ito ng 100% na paniniwala sa puong may kapal. Alam nyo, marami tayong iba't ibang klaseng tubig. May alkaline, may mineral, may galing sa Depwell, meron din pong mga distilled. Pero ang tanong, anong klaseng tubig ba ang kailangan mo? Magpa-laboratory ka muna, magpunta ka muna kay Ma'am Nins, baka alkaline na yung pH mo, ang sakit mo ay sa baga at sa kidney. Ang kailangan mo talaga is mineral water. Pero pag acidic ka, ang kailangan mo ay alkaline. Paano mo malalaman na acidic ka? Pumunta ka sa akin. Meron po akong machine dyan na nadidetect lahat ng mga paparating mong sakit, mga sakit mo ngayon at yung mga past na sakit mo na halos hindi mo naman po ginagamot dahil inaantay mo pang lumala. Alam niyo mga kaibigan, meron po akong patient sa Naga na sinabihan na po ng doktor, stage 4 na ang sakit mo sa puso. Ang kailangan mo ay operasyon, 1 million. Hindi ka nagagaling sa mga gamot-gamot at mga supplement. Pera na ang kailangan para gumaling ka 1 million. Wala pong pampa-opera yung 70 years old na matanda. Pumunta siya sa akin, sabi niya wala akong 1 million Ma'am Nins. Hindi ko siya pinangakuan dahil nagsabi na ang doktor na wala nang gamot. So nung siya po ay uminom ng mga supplement ko, hindi na po siya bumalik. Ibig sabihin, pag malala na po ang sakit niyo, kahit milagro, mahirap na. Kaya bag na'y nararamdaman na, masakit pa lang ang dibdib, namamanhid pa lang ang mga balikat, namamanhid pa lang ang ulo, hindi nakakatulog, nahihilo pag gumigising, parang masusuka, nawawala ng balanse, at dahil yan, sa kakasigarili nyo, kakainom nyo at kakakain nyo ng mga mamantika, nagbara na ang ugat nyo sa puso. Pag ayaw nyo magpagamot dahil na wala kayong pera or ayaw nyo gastusin yung pera nyo sa bangko, nagantay pa kayo maging stage 4 o pag stage 4 na, ubos ang iyong mga tinatagong pera. Ang ibig kong sabihin mga kaibigan, stage 1 pa lang, ipagamot nyo na. Alimbawa, yung sakit ng balakang mo, stage 1 pa lang, 1 month pa lang, ipagamot mo na. Ngayon, inantay mo maging 1 year hanggang napadad ka na. Day ka na nakalakaw, nag-wheelchair ka na. O, yung pumunta sa akin ha, masakit yung balakang. Hindi makaihi ng maayos. Tapos, sige niya pang paki-party-party, birthday, piyesta. Lalong nagkurulog sa piad, kakainom, kialak. Nagpa-doktor, December, napadad hanggang February. Day na nakalakaw, nag-wheelchair na. Nagpunta po kay Ma'am Nins. Isang buwan lang, nakalakad na siya kasi dinitox ko yung kanyang kidney. Ayan ha. So, yung mga may sakit sa baga, wag pong patagalin. Nakuha yan sa kakasigarilyo. Ngayon, sumasakit ang likod. Yun pala, pneumonia na. O sabi ng doktor, kailangan ka nang tanggalan ng tubig sa baga. Ah, pag malala na ang pneumonia, nakakatakot na. Stage 4 na rin yan, pag pneumonia na. O, atigil nyo na ang pagsigarilyo nyo, tapos pag-inom ng malamig, tsaka pagpapa, ano, yung mga pagkain ng mga nakakapagpalala ng sakit sa baga. Ha? Para hindi naman po kayo mamatay ng masakit. Masakit, di ba? Kasi inaalisan ka ng tubig sa baga mo, sa likod. Okay? Magpaparapol na po ako, ha? Sige. Anong gusto mo? Janet Lucero, I love Nin's Cafe. Sabi ni Janet, gusto niya kape. Okay, sige Janet ha. Pag ikaw ang napili ko, bibigyan kita ng Nin's Cafe. Pasensya na yung mga hindi ko pa napupuntan at naibibigay yung mga bigas nyo. Alam nyo po kasi grabe. Grabe kahapon ang chinekapan ko, 105. Ngayon, 50. Bukas ilan kaya? Sa linggo ko na lang dadalhin yung mga napanalunan nyo ha. Okay, Jen Lucero, Nin's Cafe. Pag ang balakang sumasakit, ipacheck up mo yung kidney mo. Pag nahilo ka na, nagsuka ka na, at di ka na nakakatulog, tapos ang mukha mo, parang kulay, wala ng dugo, baka mamaya, pag sumuka ka, kailangan mo ng i-dialysis. Okay? Si Marky Abiera, wala pa siyang, yun yung nanalo dyan sa anong Piñaranda. Okay, Marky, sa Martes na lang, ibibigay ko yung napanalunan mo, ha? Okay, si Pemanis, I love rice. Rice daw kay Pe. Okay, si Olaya Manis, palista po ako mamnin sa rice. Okay, Margie Olaya, rice din sa'yo. Okay, isusulat ko na ha, para hindi na ako magtatanong rice. Nin's Rice, yung sarili kong brand. Okay, I love bigas, si baby ko. Baby ko, wala ka pang sharer bad. Meron na si Jane, si Jenaline. Baby ko, I love bigas. Oh my God, sige mag-share ng live. Len Batalier, I love rice. Si Len Batalier, rice din daw sa kanya. Okay. Yan. Sige, naglilista po ako. May 5 minutes pa po tayo para manalo kayo ng mga gusto nyo pong matikman. Ito po, nag-share si Donna Bell Rosales Bombita. Donna Bell Bombita. Ang gusto niya raw ay, pwede po yan sa diabetic. Pwede. Okay, sige, ilalilista ko sa iyo, Donna Bell Rice, ha? Malay mo, ikaw manalo. Ay, hindi, kape. Kape kasi sabi niya sa diabetic. Nahulog pa. Donna Bell Nin's Cafe. Okay. Papromo. Kasi malapit na pong matapos ang papromo ko. 10 plus 2 hanggang July 31 na lang. Pero pag marami pa po ang gusto, hanggang December. Pag kayo po ay nagtinda, may dilan siya na agad kayong 500. Okay, Sineng Gaon, follower, I love Nin's Cafe. Si Bansuela Ibarra, si Sunny 14. Okay, nawala yung kanyang sharer. Nag-share ito si, sino ba yun? Margie Olaya, okay, wala ka pang sharer buds? Jeneline, Margie, Donabel, Sunny 14. Aha, bumababa. Margie Olaya, okay. Margie Olaya. Ang daming nag-share. Maraming salamat. Donna Bell. Margie Olaya. Donna Bell. Aha. Si ate. Jonaline Belmonte ate. Jonaline, anong gusto mo? Wala kang gusto. Ha? So, wala kang gusto? Okay. 5 minutes na lang. Matatapos na tayo. Hello sa mga listeners natin dyan sa Tabaco City, kay Sir Rene Palopago. Hello sa inyong lahat. Ito po ang inyong Ma'am Nins Rosal. Bukas po may check-up tayo dyan. Sa mga taga-Tabaco, punta na kayo bukas sa Nins Wellness Center. Meron pong 10 plus 2 kape. At may libre pong ice pa sa bibili ng ASEA. Yes. And hello sa mga na Taga-Naga City. Nung Wednesday, andyan ako. Tuwang-tuwa ako, ang daming tao. Sa mga taga-Irigan na at Nabwa, punta na po kayo. May 10 plus 2 po na... Okay, si Sharon Laguno. Ano siya? Ina Laguno. Nag-share siya. Okay. Maribik Dula, Tapan. And sa mga nakikinig sa Radyo Puwersa, hello, hello, hello! Nakikinig sa OKFM, Sorsogon, OKFM Legazpi. Mga nakikinig sa Radyo Libon, andyan mo yung Radyo Libon, hindi ko nakita. Ah, Radyo Bandera, wala. Okay, wala ba ang mga taga-Radyo Libon? Mary May Marabella. Yan, hello! Okay, eto na. Ako ay mag-raffle na. Nins Cafe. Puro kayo Nins Cafe? Okay, alkaline naman. Ano? Okay, eto na. Ayan ha. Pipili na ako ng 2 sa bigas. Okay, meron na kayong isa saing 3 araw. 2 sa bigas, ito po ha. O, yan. Yan. Okay, number 1 sa bigas. Number 2 sa bigas. Number 3 sa kape. Number 4 sa alkaline. Ayan ha, 4. Uy, bukas idadaling ko na talaga yung mga napanalunan niyo, promise. Kasi dumarami na eh. Promise yan. Bigas, 3 araw ka nang may kakainin. Bukas, andyan kami sa Bangkirohan Relocation. Okay, eto na yung mga nanalo. Alkaline. Len Batalier Rice. Mary May. Marabilia ba to? Mary May Alkaline. Janet Locero Nins Cafe. Donna Bell Nins. Bigas. Nins Bigas. Wala bang bigas dito? Meron 2 bigas. Donna Bell, bigas din sa'yo, ha? Okay, ang Nins Cafe sa Janet Locero. Pasensya na kayo sa aking sulat. Talagang hindi naiintindihan. Bye-bye! Thank you!
20: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre

0: Angkat Ali Means 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.
1: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Loves ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko. Mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yan! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kabit mo! Cellphone mo to!
2: Basta Bicolano,

0: 48, 49, 50,000.
1: Agum, garo mga kadakul kang binibilang na kwarta.
2: Shhh, di ka para ribok. Kwarta ini sa opisina. Babawasan ko lang pambakal kotse.
1: Ha? Kasalan yan, Agum. Baka makasuan ka.
2: Kaya nga ni di ka para ribok. Kita man sana nakaaram ka ini. O, sa imo naman ini. Bahala ka na kayan.
1: Ay, habo ko. Dipisil yan, Agum. Makaligtas ka man sa lay, pero bako sa mata kan Diyos.
2: Uragon, tataramon sa Bicol, nabot sa Bihon, may takot sa Diyos, matibay, mabuot, magalang, maaasahan, may paniniwala.

0: pali, lalaya talaga ako sa burlang kasuwado. Ha? Ano man? Nagsishuffle pa kaya magkapatid? Ikaw, ibinabak ang sentensya doon. Ngayon eh, malay ko sabi pa kataog sumano ko. Kaya pati lugudi ka na pierde sa pusta. Ay, dahil man gayon pali, kasa na. Ha? Ano niya mo sabi yun? Nagpusta ako pali sa balyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Meads 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Meads 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.
3: Hello, sisay po ini?
4: Buddy, si Ronald ini. Pasensya na kung dis oras na.
3: Oh, Madignal!
4: Buddy, pwede mo na tabi ako matabangan kasi si Madi mo, mga naging nagaro. Habang magdalagan ka ng auto ko, di ba at makadigdi ka?
3: Awi yun. Okay, Buddy. Padya na ako.
5: Buddy, congrats sa wakas. Nakalalaki ka na.
2: Salamat talaga, Buddy. Dahil ka nagduwa-duwang tabangan kami. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa bihon, maaasahan, matibay, mabuot, magalang, makadiyos, may pagkakas.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Tanong ito. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Hindi ba ganoy na, ta? Iyo, ay, phone ako kaya sa dayo ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Meads 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Meads 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Needs Wellness Center region-wide.
4: Si Mading Lidja, si Mading Gigi.
5: Honey, ano yung pagpapanalista mo dyan?
4: Si mga imbitado ta sa fiesta. Harani na baga. Masupog na day kitang imbitado. Dangan, nag-order na ako ni duwang bunuo na lechon asin 50 manok kay Pading Cesar.
5: Ha? May kwarta ka?
4: Inutang ko muna. Ta sabi ko kay Padi, pigahalat ko pa sulon ko sa bangko.
5: Sus Mariusip ka. Di ta panghani na babayadan so inutang ta ka nagkaaking taon. Nag-utang ka na naman. Mayok man garo maraot maging totoo sa mga bisita. Kung ano sanan kaya ta, okay na yan. Ang importante, di kita mabaon sa utang.
3: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, praktikal, matibay, mabuot, maaasahan, makadiyos, may paninindugan.

0: Naknak, natagal mo munduon ka. Nagsisisi na kaya ako, ma? Dahil ako nagdawag sa mga sabi kay ito ni Papa? Ha? Ano mga sinabi ni Papa mo? O ano man si Mama? Dahil ko aram nga ni, tagay ko manadangog.
1: Basta Bicolano,

0: Sir, para natabi, dyan lang po sa kanto. Kuni po subayad. Salamat.
1: Ay sus, naawalat ka pa sa hero subag niya. Ay, miss, nawalat mo po subag mo sa tricycle ko kasubag. Oh.
0: OMG! Salamat po, sir. Tay, binalik mo ang bag ko. Yaon pati dyan ang pang-tuition ko.
1: Okay lang yan, miss. Sige, maduman na po ako.
0: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
2: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, unesto, matibay, mabuot, magalang, maaasahan, makadyos, may paninindugan.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susaimo

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter at more prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun. Ito na ang inyong mga paboritong OPM hits. From the 80s, 90s, and today.
3: Ang kasiyahan.
1: Siguradong solve ang inyong Sabado morning.

Isang umaga, nagising akong wala ka. Isang bakanting unan at isang maluwag na kama. Hindi mo nakuhang magpaalam kung saan ka pupunta. O baka naman nalaman mo meron akong iba at di mo kinaya. Sa wakas, malaya na kaming makakapagsama. Hindi na namin kailangan magtago para walang makakita. Hindi na paulit-ulit itatanggi ang iyong mga pagdududa. Ngunit sa kabila ng masama kong hangarin, bigla kong naalala. Una kitang sinuyo at niligawan. Isang matamis na ngiti sa bawat matamis na salita kong binitawan. Na magiging matatag tayo kahit anuman ang pagdaanan. Pero naging marupok ako sa tukso at di ko to nakuhang labanan. Agad kitang hinanap, iapos ng mahigpit na yakap. Na kahit hindi ka magsalita, mga luha sa iyong mga matay na umusap. Tinawag kitang baliw at wala sa katinoan. Pero ako pala tong mas malaki ang pagkukulang.

0: number you have dialed is either unattended or out of coverage.
1: Hello, sir. Sir, pwede po magapot? Tanuan ito. Hindi po tabi ang lugar ka mga gwapo?
2: Sana,
1: Sino ba ganoy? Nata? Iyo? Iphone ako kaya sir, dayo ka?
3: Basta Bicolano o Ragun!
4: Tuhod! Siko! Balwa!
5: Aray!
4: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
7: Nagkaroon ako siyang PCOS.
6: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
7: So sabi ko, i-try natin yung Fit and Beauty ni Ma'am Mins.
6: Lumiit ba talaga siya?
7: Opo.
6: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
7: Opo, monthly na siya.
6: Oh, naging normal na dahil sa Nings Fit and Beauty.
8: Ang Nings Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Nings Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

Ma, nagtutugod ka sa First Love Never Dies? Aw, yung baga. Kaya nga, di baga, ilinya anak ang batugan asin babaero mong ama. Hastangon yan, buhay pa.

0: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: So, anong yes. pangalan mo?
3: Si Dab po.
4: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something na rin kaya. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So tula ko talaga, pag-loaded ako. Then, nagsali talaga, sapa.
5: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. And dyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Iksena ng Pinoy Banda ngayong Sabado sa Uragon Sabado OPM.

0: sa Bicolano o Ragon.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sobra. Ika nga ni Ansusi kang puso ko. O, tika lang ka. Susay, sukay ba mo kasi bang di? Kasi replicate.
1: Mas sabikulado o ragol?
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
6: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
7: Marites Maravillas po. Mumata ko. Hindi ko makati na.
6: Makati na maaratiit.
7: Maduman talaga ako ay mamins. Tama pa ay spa ako. Daliyon na nanahali. Sugatol, magayuno na malinawan na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung bagay sabi, tangkilikin ang sariling atin.
8: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Ming's Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
11: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Halo-halong Pinoy favorites. Dito lang sa Uragon, Sabado OPM.
12: Basta Bicolano, Uragon.
13: Basta Bicolano, Uragon.
14: Basta Bicolano, Uragon.
15: Kaming mga taga-Rinconada, Uragon.
16: Good morning.

0: pali, natagaro mag-gripon ka. Kan sukat pali, sukat tigbahay ko. Alas dos na ni mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiruton. Iyon na nalik, edo na ako ng kapugol ka subanggi. O saka anong gilibo mo? Di naman kumbaga, mahala pag-abot ko naman. Kinautulos ako sa mikropono. Ha? At iyo, mahala ito na nakaduwang kantaman ako. Hindi natatana badrik ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta Bicolano.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
3: Marites Maravillas po. Ang mata ko, hindi ko makati.
2: Makati na makaratiit.
3: Maduman talaga ako kay mamin sa mga ice pa ako. Daliyon na nanahali. Sugatol, magayuno na malinawan na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung bagay sabi, tangkilikin ang sariling atin.
4: Ang Ming's Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Ming's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Ng Pinoy Banda ngayong Sabado sa Uragon Sabado OPM.

0: mas sabikulado o ragun.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
2: Pambato ng lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Babes, malapit ng anniversary natin.
6: Oo nga no, parang kailan lang.
5: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
6: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, miki bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
7: Mga kasangga,
8: akala nyo tapos na?
7: Aba, hindi pa!
8: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
7: Oo!
8: Tamang narinig ninyo!
7: Mas pinahaba!
8: Mas pinabongga!
7: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
8: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
7: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
8: At siyempre, ang grand prize.
7: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
8: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't huwag palampasin
7: dahil extended na,
8: mas marami pang araw,
7: mas marami pang entries,
8: mas marami pang chances
7: para maging winner.
8: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
8: sa programang Kasangga at Kalusugan,
7: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
8: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: po mare, ang ganda mo talaga. Redo, lasing ka na. Oo talaga mare, kahit doon pa eh, crush na talaga kita. Redo, tumigil ka ha, kanina ka palasing. Alam mo mare, feel ko nga eh, mahal na kita.
1: Redo, tumigil ka, asawa mo ako.
2: Basta Bicolano o Ragun.
3: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
4: Tuhod, siko, baywa,
5: aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Listen to your favorite throwback Saturday hits.
6: How can I convince you?
3: And reminisce the songs of your time.
6: Take me as I am.
3: Right here on Uragon Sabado Retro.
7: Sabado Retro.

gusto mong lumakas ang resistensya mo laban sa mga sakit, try mo ang Ashwagandha, isa sa mga pangunahing sangkap ng Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Ashwagandha ay kilalang nagpapalakas ng ating immune system, panlaban din sa epekto ng stress, nagpapabuti ng memorya, kayang kontrolin ang antas ng blood sugar levels, numero uno sa pagpapababa ng kolesterol, nagtataglay din ng mga anti-malarial properties, nakapagpapahusay din ng sexual potency para sa mga mag-asawa, tumutulong para mabawasan ang pagkabulok ng selula ng utak, at nakakatulong din para mabawasan ang pagkabalisa dala ng depresyon. Yan ang Ashwagandha, mahusay na sangkap ng Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Means Wellness Center branches region-wide.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region. Why? Uli na ang programang matutok sa pagpapabasko kan kulturang Bicol noon, Oragon. Bicol, mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa inyong urag asin talento, Oragon. Bicol, kakaulayon mga personalidad sa likod kan bareta, Oragon. Bicol, uumawon mga programang kapakipakinaba, Oragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyung dapat maipakiaram ka, Oragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Oragon. Bicol, Bicol, Bicol.
1: Santo y Rio.
2: Good morning.
3: Basta Bicolano, Oragon.

0: Uy, good morning. Good morning. Diyos Maray na aldaw sa liwat mga tugang mga manay, mga manay. Sabado na naman pala. Medyo manumnuman sa tuyang langit nun. Pero nababanaagan ko paman giraray ang saldan. Tibaad lamang magdagos-dagos na. Permi kitang mauran, especially late in the afternoon, tsaka mga madaling araw. Permi mauran-uran. Basta sa matanong. Sa gabus pong nakaantabay nakatutog digdi sa Radyo Orago 90.7 FM. Good morning.
1: Good morning.
0: Salamat unong bukan sa inyong dengsawang pag-antabay.
1: Thank you.
0: Sa gabus. Inipuliwatan sa inyong amigo sa radyo si Papa Rod Rod Perez.
1: Plano kita.
0: Parang may intermission number na naman ah. Mukhang mapapatiktok na naman ako nito. Sa ngarap po kan mga diuragtang kongresista sa Panginoon di Congressman former Yorme Alfredo Pido Garbin Jr. Siringman ni Congressman John Almario Chan. Hindi po liwantan sa inyong amigo sa radyo si Papa Rod Rod Perez. Naging ganyan na kita mag-istorya lamang. Sa tuyang isiyon, naramuntaan mga nagkaperang proyektos, mga programa si Mihoras. Dapat agusong ipinagbubusol kan mga diuragtang kongresista. Siyabi pa kay manang kumanaan sa kong haluin ng kapartner sa programang ini. Ang babaying makulog ang payo, alagad, yaon pirmi. Maprograma nga ako kapatid, kahit pamasakit ang ulo ko. Si Sally Luces, also known as Firefly Winter. Pero bago yan, sabi niya, makibalita muna tayo sa mga kaganapan itong mga nakarang araw. Saan nga ba nagpupunta ang ating partido? Labi na naman sa 1,000 na mga pasyente, bantay, healthcare, at sin mga hospital workers. Yan po naman sa BRHMC ang nakasabay sa feeding program kana Bicol Party List. Nagheras din mainit-init na lugaw asin bunay ang Bicol Party List para man sa mga kababayan tang nangangaiponin pagdamay. Nakisumaro po ang Bicol Party List sa isinagibong Puro Kalusugan o Puro Kalusugan Community Health Outreach Program na pinagpanginotan kan Tabaco City, United Lions Club, dyan sa Barangay Sugkad, Pulangi Albay, kanakaaging Hulyo 21. Bilang parte kan suporta sa programa, naghirasan ang Bicol Party List din mga reading glasses sa mga kahubinesa na binipisyaryo kani pong magatabang sa saindang pag-aadal na sin pangataman sa salud kan saindang mga mata. Dakula man pasalamat ni Congressman Pido Garbin Jr. asin man ni Congressman John Almario Chan matapos sinang magkasabay sa top performing party list representatives sa bilog na nasyon na kuanida ang 5th rank na may 65% trust ratings na o sa pinakabagong boses ng Bayan Index of Governance Survey kan RP Mission Development Foundation Incorporated. Ipinagpuno man ni Garbin na ang pagbistong ini ang pakuusa naman triumpo kan partido. Kundi triumpo man kan lambang Bicolano asin Pilipinong panagos na nagtutupod sa saindang mga advokasya asin natatabangan man kaini.
1: Asin makadyo.
0: Sa pagdangog kan Committee on Basic Education and Culture, manugod po naman sa Inclusive Education Act for Learners with Disabilities. Pinagdiskutir ni Daco Bicol Party List Congressman Attorney John Almario Chan an unong sa pagpapautob kan lay gikan sa tamang assessment kan mga estudyantes hasta po sa pagtaugan kinakaipuhan na suporta asin training para man sa mga paratukdo. Padagos sa pinagbubusol kan Daco Bicol ang siring na pulis siya o pulisiyang mataupunin kasiguruhan para sa dekalidad asin inklusibong edukasyon. Nakipagtipon man ang Bicol Party List sa mga obisyales kan Department of Labor and Employment o DOLE kani pong urupang mas mapag-usugan koordinasyon asin mas mapahiwas ang programang mahatod din trabaho, kabuhayan asin na proteksyon asin mas dakula oportunidad para po sa mga obrerong Bicolano. Sa mas pinatibay na pagtatabangan kada Bicol Party List asin Dolly Bicol, padagos na mahubuksan ang mga pituan para man sa mas progresibong futuro kan lambang obrerong Bicolano. Sa oras na manidyo ko na 15 o 14 minutos na antes ng alas 8 po nin pagkaaga, mabalik tao talaga kita, dyan lamang po ka mo.
2: Mga kasangga, Handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na ang mas pinahaba,
2: mas pinabongga
3: na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo! Tamang narinig din nyo.
3: Extended na!
2: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At a grand prize,
2: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: Pero teka, hindi lang yan.
2: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo lang inyong pagsali.
3: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
3: todo ang papremyo.
2: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
2: sa programang Kasangga't Kalusugan,
3: at syempre sa Mark Cafe official Facebook page,
2: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
0: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Mga tugang, ang tamang patama-tama. Natatadang 13 minutos, alas 8 na.
2: This time check is brought to you by Liveraid Salimarid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's liver lover, boys!
1: Ayan, bueno, balik kita mga tugang sa itong paguri istorya. Salamatunan po sa libreng pamahawon na pinag-sponsoran ni 4th District Congressman Kong Lee. Salamat tabi Kong Lee kan sa imong espersos. Amay na amay talagang sabi ka ni serbisyo publiko. Sabi ba mga tugang sa asawa sa ing kay banang taliwat ang sa kung haloy ng pag-iriba sa programang ini. Kabatid, Farfly Winter Loses.
3: Ay panininduga.
1: Manay Sally, Marina Agatabi, where have you been the past 3-4 days? Nailing ko si mga post mo, parang ikaw ay naglalagi na naman sa Camarines Sur. O kumusta, makibalita lang kami, ano bang atin?
4: Good morning kapatid. Hello mga kaalitap-tap.
1: Yan.
4: Good morning din po sa lahat ng mga nakikinig sa kanilang mga bahay sa radyo, sa 90.7 Radyo Oragon. At syempre sa kanilang mga Facebook Live sa Radyo Oragon at kay Firefly Winter Das Alitaptap.
1: Okay.
4: Ayan. Mm-hmm. Patiin lang natin mga kapatid ang nandito sa ating Facebook Live.
1: Okay.
4: Si Kuya Kyle Exiha nanonood sa atin, ang barangay Dinapa, Castilla, Sorsogon. Sabi niya, good morning po Ate Firefly Winter po. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa. Masakit ang ulo ng Ate Firefly po. Thank you po Ate Firefly Winter at ako Bicol Party List po. Katabang na, kasurog pa, serbisyong may puso, always number one. Talaga, the best talaga po kayo Ate Firefly Winter po at ako Bicol Party List. Si Emmy Abunda Bahoy po ay sabi niya, good morning po Ma'am Sally and SM Rod. Hashtag ako Bicol AKB, ako Bicol Party List. Congrats. Si Kuya Kyle, always watching po Barangay Dinapa, Castilla, Sorsogon po. Kailan daw po ang Firefly Winter Alitap-tap meet and greet and fan sign po? Hindi ko po Ate Firefly Winter po ma-share po, pero na-share ko na po, pero wala pong ito mukha mo po, kundi letter lang po. Di na-share na po Ate Firefly Winter po. Ayan. Siguro mahina ang data ni Kuya Kyle kaya hindi niya na na-share kapatid. O ano na?
1: Okay lang. Parang wala lang ano.
4: Ano ginagawa mo dyan?
1: Tina-chat ko lang kasi si Bossing
4: na?
1: At nagtatanong sa akin kung tapos ko na ba yung project.
4: Anong project ba yan?
1: Eh, alam mo naman ako eh. Marami akong mga pinagkakabisibisihan na pwedeng pagkakitaan kahit paano makabili man lang ako ng
4: kapatid, gusto ko na itong kainin.
1: Sus ko naman kapatid, nakakapagtaka pa ba yan? Ikaw naman eh, kahit naman hindi kita yayain na kumain eh, nauna ka pa sa akin.
4: Nalala
1: ko doon sa tawag dito, sa Katanduanes. Tuwang-tuwa naman ako, pinababa ako ng babaeng ito. Ayun, may kwento ko lang, totoo talaga itong maganap na ito. Baba ako sa hotel, kapatid, dali ka na baba, kakain na tayo. Sabi ko, ay wow!
4: Tapos?
1: Siyempre, baba ako. Eh, si Eda naman, ando na. Kain na.
4: Nadinamay ko si Eda ang walang malay.
1: Totoo nga ito. Ay, Sarod, kain na. Sabi ko, sige, ay wow. Order na ako.
4: Ang tissue.
1: Anong order na? Order naman ako ng masarap, siyempre. Akala ko libre. Kain na. Tapos na. Kapatid, bayaran mo na. Mari Jose, kapag nababa mo pa ako galing doon sa fourth floor, tapos yung pala ako pa rin magbabayad. Ang talagang taong ito kahit kailan mo.
4: Ito free breakfast.
1: Nauna ka pa sa aking kumain. Talaga, oo. Free breakfast ka dyan? Hindi man wala mang free breakfast doon sa hotel na yun. Doon yung sa sentro ng Katanduanes.
4: Meron.
1: Hindi pala yung breakfast yun. Ano yun?
4: Ano?
1: Parang merienda. Hapon na. Bandang hapon na yun eh. Nalala ko.
4: Ah, kasama natin si Nakong dyan.
1: Hindi, si kung ano pa, yung controversial. Ito talaga, hindi pinapaalala mo pa sa akin eh. Buti nga hindi ko na naalala. Oh, basta, oh, yun na yun.
4: Wala na, makain ako. Nakain ko pa siya sa katangulo ko.
1: Ano ba ang mga pinagagawa mo very recently? Ikaw ba ay, nakita ko yung mga post mo kapatid. Puro ka, panay ka lang naman ano, TikTok.
4: Oo,
1: parang eh ano, kabahagi ka ba ba ng Ako Bicol? Parang eh, wala, parang wala ka na sa Ako Bicol na.
4: Tinikta ko lang yung ano, yung mga sa padya kapatid.
1: Ah, okay.
4: Tinitiktok ko lang kasi promotion baga. Kasi yeah, ngayon, ang strategy ng mga ano ngayon, celebrities, mga, is ano, yung in form of alam mo yon, yung
1: digital media.
4: Oo, kung ano ang trend, yun ang gagawin mo. Kasi dun ka, ano, ang susundan ng algorithm.
1: Sige. Ay kapatid, batiin ko muna itong mga nakikipanood sa atin sa FB Live. Uy, number one viewer natin ng mga kabarangay natin dyan sa Barangay 27, Victory Village South. Na dyan si Ma'am Emmy Abundabahoy. Ano-ano kay ito ni Kagawad Ramir? Aha.
4: Mama yata.
1: Ewan lang. Si Kuya Kyle Iksiha, nakantabi din po dyan sa bandang Dinapa, Castilla, Sorsogon. Sabi ni Kuya Kyle, good morning po SM Rod, Ati Firefly Winter, Alitaptap, Basta Bicolano, Uragon, Ako Bicol Party List. Sige, salamat tabi Kuya Kyle. Si Joseph R. Nerick, nakaantabay din. Si Malinian Zon, dyan po sa Barangay San Andres, Can Santo Domingo, nakatutugman. Carlo Istilioso Cliofe. Ito sa isito sa ating mga,
4: ano?
1: Yes, Grand Champion. Mula dyan sa Tabaco, tama?
4: Tiwi.
1: Si Carlo Istilioso Cliofe.
4: Tiwi po siya.
1: Ah, Tiwi pala, sorry na. Manong Carlo, maganda umaga sa iyo. Maraming salamat sa pakikipanood, ha? Sige. Jeanette Bravo-Belludo, nakaantabay
4: si ano?
1: Din. Sino?
4: Si Ellery Luna Lupera.
1: Sino yan? Ayun nang libre sa atin ng breakfast?
4: Hindi. Good morning po, ma'am. Siya sa Mogo Mogo.
1: Oy! Madam! Bekenemen.
4: Nasaan ka ngayon, Ellery?
1: Bekenemen. Sige. At pag-usapan natin yung mga bagay-bagay na hindi nyo pinag-uusapan ni Firefly Winter.
4: Oo! Uy, Alric! Arsinwe! Sir Remel! Oh, Tay Chili ni Men. Tapos si Alric, baby ko.
1: Yes.
4: Ito, ano.
1: Ay, ganda umaga rin po mga taga Rosales Eatery. Nakikipanood at nakikitawag dito. Nakikitambay din sa atin habang sila ay nagluluto.
4: May listahan talaga.
1: Ay, oo. Binigyan ako ng, alam mo naman ako, yung mga avid listeners natin to. At yung typical na adik din sa Radyo Uragon. Ang Rosales family dyan sa Rosales Eatery. Sina Bossing Nelson na nag-birthday 2 or 3 days ago yata. Belated happy birthday sa iyo, Manong Nelson. Maraming salamat sa pakikipakinig. At syempre pa doon sa libreng tawag dito, sarap nung binigay sa akin ni Bossing Nelson, yung linukay, Papa Jokes, din yung natikman. Si Nanay Rosita, nakaantabay na naman. Si Cheryl Aria, o Arian, of course, si Grace, Gina, Vicky, and Ate Sheila.
4: Wow.
1: Ayan, magandumaga po sa inyo
4: sila.
1: Yan lang sa may bandang bita, no? Itong Rosales Eatery. Nakakain ka na dyan, kapatid?
4: Hindi pa.
1: Sarap ng pagkain, mga lutong bahay.
4: Padala ka dito para matikman natin.
1: Ay, sus, yayayayain
4: na lang kita. Sabi ni Kuya Kyle, bukas po pala, at yung Firefly Winter po, PWD month.
1: Kasama ba dyan si Kuya Kyle?
4: Oo, kasama si Kuya Kyle.
1: Ah, okay.
4: May activity daw sila. Tapos sabi niya sa akin, ano raw?
1: Ano?
4: Mag-i-intermission siya. Kaya sabi ko sa kanya, galingan niya. O, good luck sa'yo, Kuya Kyle, ha. Galingan mo ang pag... Ano bang gagawin mo? Dancing, singing, or acting?
1: Both.
4: Both. Oo nga, maganda. Magaling ito si Kel Sumayaw. Tapos, sabi niya sa akin, meron daw youth camp doon sa kanilang barangay din.
1: Ayugod mo yan. Tama ka talaga. Oh.
4: Ano?
1: Mother po ako ni Kagawad Ramir Bahoy.
4: Sabi ko na.
1: Ay, si Ramir Bahoy, ano yan? BFF natin yan eh.
4: Number one si Mama Amy, nanonood sa atin parate.
1: Oo, kahit naman doon sa programa ko, everyday. Si Ma'am Emmy. Nanay mo pala si
4: Ramir. Dapat nire-regaluhan mo yan si Ma'am Emmy.
1: Walang problema. Matik.
4: Bukas.
1: Magpadala ako ng... meron pa tayong radyo dyan, manidyo ko. Yung tayo lang ang napipihit. Lala, no? Sige, magpagawa na ako ng bago, kapatid.
4: Oo.
1: Naubos na kasi. Ikaw naman nakaubos eh.
4: Hindi man, hindi lang radyo.
1: Ano na naman? Ikaw talaga, hihirit ka na naman eh.
4: Bigyan mo naman siya ng grocery pack.
1: Sige, magpabili tayo ng grocery pack. Mga ano, mga next year.
4: Ay, grabe ka naman. Next year yung bigay mo.
1: De, Next Saturday.
4: Ah, next
1: Hindi kasi nakapaganda eh. Ikaw naman, okay. Alam mo naman ako.
4: Oh, mama, ano, kahit ipakuha mo na lang po kay Kagawad.
1: Hindi, ako na magdadala personally kay Ma'am Emmy.
4: Sure ka, ha?
1: Ako pa?
4: Recorded dito.
1: Sinabi ko na kapatid.
4: Screenshot pa.
1: Pag sinabi ko baga
4: pupunta. Screen, ano, yung video.
1: Ano ba, pupunta baga ngayon?
4: Ibigay natin kay Kagawad.
1: Hindi mo, Jesus. Kahit papuntahin mo dito si Ramirez sa Sabado, next Saturday.
4: Oh, Saturday.
1: Bibigyan natin yan ng isang sako. Walang problema.
4: Wow, isang sakong bigas?
1: May bigas pa naman.
4: Sabi mo.
1: Ano ka ba? Ano, may pasubo ka talaga. Sako lang sinabi ko, lalagyan mo ng bigas. Sa'yo na yung bigas, okay lang sa'yo.
4: Isang sako? Grabe ka naman. Huwag kang ganyan.
1: Sige, grocery.
4: Wow, thank you.
1: Wala problema. Alam mo naman ako eh. Bigay tayo ng mga around 10 siguro na grocery.
4: Sige.
1: 10 katao. Para mas Saturday next week.
4: Okay, Saturday. Sige,
1: magpano tayo each grocery.
4: That's August 1.
1: Ang bawat grocery will cost around
4: 500.
1: Siguro mga 10,000 lang.
4: 10,000?
1: Per grocery, ano? Okay. Okay naman siguro yun. Hindi masyadong ano yun, kababaan yun ng ano. Pagkatao ko, di ba?
4: Kapatid naman, huwag naman ng ganyan. Yung totoo lang. Doon ka lang sa totoo.
1: Sa makatotohanan.
4: Oo. Mag-ilan ba?
1: Ipagpalagay na lang natin na more or less.
4: Ilan?
1: More or less nga. Ano kami, kapatid?
4: Uy, batiin lang natin ito si Jerry Daen.
1: Sige, batiin
4: niya Bakers, Philippines. Sabi niya, good morning po. Si Alma Loreno, magandang umaga po. Firefly Winter. Si Vanessa Diaz, good morning. Oh, si Dires. Remy, Maharuth, Almoguera, Araneta, Mindones. Good morning, Dires.
1: Ang nag-iisang tawag dyan?
4: Maha Salvador. Bicolandia.
1: Tama.
4: Si Daniela Ancatura, watching. Sandra Disunya, good morning po. Dancing po Ate Firefly po, sabi ni Kuya Kyle. Ako man po Ate Firefly Winter po at SM Rod Perez. O bigyan mo rin daw siya ng grocery.
1: Walang problema Kuya Kyle.
4: Sabi ni Kuya Romarico Estoy, good morning everyone dyan po sa studio ng po sa Radyo Orago 90.7 FM sa atin pong magagaling na host kay Sir at Ma'am Firefly Winter Alitaptap at sa lahat ng AKB party list, especially to Kong Alfredo Garbin. Si Janelle Romano po is watching. Good morning din po SM Rod, sabi ni Dires. Ayan.
1: Sige, okay.
4: Ay, maraming nanonood sa atin ngayon.
1: Sus ko, ito, batiin ko lang. Pati mga taga Lazada, nakikinig sa atin.
4: Talaga, Lazada, nakikinig?
1: Oo, yung tawag dito, Lazada Hub. Dito sa Barangay 19.
4: Okay.
1: Sabi ni Manong Jerry ng Lazada Hub dito sa may Barangay 19, Papa Rod. Pakibati po, mga kabarangay natin, nakaantabay din. Sige, salamat po. Ito pa, oh, pati mga taga Shopee. Pakibati po kay Bossing Soriano, Ma'am Abby. Nakikinig din po. Maraming salamat. Sige. Ano mo naman tayo eh.
4: Ah, sabagay. Sige lang.
1: Okay.
4: Puro baga tayo bati. Kapatid, wala ba tayo i-discuss?
1: Kanina pa nga ako nagsasabi. Anong mga... Kanina ba kita pinag-iintuhan? Ano bang meron itong mga nakaraang araw?
4: Ang dami nagpapabati sa atin.
1: Ang dami kasi nanonood tsaka nakikinig.
4: Ang dami nanonood. Pasensya na po kung ano. Pero anyway, kapatid, this week kasi, ako ay planning lang. Nasa planning lang ako. Tapos, doing my ano my report kasi di ba after the post evaluation for the Pajak Asenso need nating gumawa ng narrative report.
1: Yes. Ay, kumusta, natapos mo na ba?
4: Meron akong pending na isa kaya nga ang sakit na ng ulo ko yung paulit-ulit kang nakikinig baga kasi I quote them kung ano yung message nila in toto,
1: okay.
4: Ha, kasi kailangan, di ba, kung ano yung sinabi nila, yun ang nilalagay ko. Ayoko kasi dun na hindi sakto dun sa sinabi nila. So yun yung binigay kong report kina Ma'am Annie. At ang maganda dito kasi very positive kasi kapatid yung mga sinasabi nila.
1: Apo.
4: Yung iba may mga ipon na, may ipon na silang 60,000. Meron na silang ipon na 17,000, 5,000, 3,000. At meron din kaming na puntahan na walang ipon.
1: Talaga?
4: Oo.
1: Okay.
4: Kasi syempre, di mo rin sila...
1: Siguro, may babang ito. Tuloy mo lang. Sige. Tapos,
4: Kasi kapatid, ang rason kung bakit walang ipon.
1: Yan, yan. Yun ang gusto ko malaman. Uh-huh. Bakit nga ba?
4: Since, di ba, lahat, lahat ng gastusin sa loob ng bahay,
1: okay,
4: doon na kinukuha.
1: Ayun, yun.
4: Wala dun, talagang matitira.
1: Kasi yun ang sinasabi natin, dapat meron talagang financial management plan. Meron talagang dapat ganun, especially pag nagninegosyo ka. Hindi mo pwedeng puhugutin yung...
4: Yes. May sinabi naman, na kung pwede daw i-refresh sila regarding sa ganyan.
1: Ayun, dapat. Dapat
4: kaya sabi ko, sige, pagka may bago kaming pajak beneficiary, isabay na lang sila doon. Pwede para man. At least, ano.
1: Hindi, pwede naman kapatid siguro, sabi ko,